0: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang talaga yan.
1: Pero pagdating kay Boss Yung hindi, is na yan.
2: MNL 48
3: with that.
2: Sertingay. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Glak-glak.
2: Sakada po na mag-glak.
1: Okay na.
2: Oh my God.
4: Sige ulit, tol.
0: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
1: Hindi kita talaga kita maritik, kaya nga di ko naman hindi
3: grabe ka na pa
5: yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
6: pawak. Thank you
7: mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and simulcast on DZEX 1026.
8: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
9: Bumalaw kay Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalaw para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng Ama ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumalaw mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami po ay nanalangin.

na topic to eh. Itong can you buy Dolce Buena in just 500 pesos? Well, you think it is just it is actually impossible. Pero pansin ninyo, pwede siya. I can say na hindi yung way na literal talaga na 500 pesos. Ang ano lang talaga 1K, ang ano na lang talaga ang pinakasulit and affordable talaga yung actual talaga na chipe na mga 1K na siya. Kung sulit ang bibilin mo, pero pag 500K kasi hindi na kaya yan. Pero pansin niyo, 'di ba? Dati dati pwede yan 500. Makakabili ka ng Dolce Buena, kasha niya sa pamilya mo, kahit apat o anim kayo sa pamilya nyo. Kasha yan. Pero ngayon sa mga kaganapan ngayon, mga nagaganap, mga inflation, corruption, marami pa. Special mention, ha? Special mention kay Discaya, tangina nyo. Ay, sorry. Ito kasi, ayaw nga pala, by the way, di ako makakasali ng Tigio Plus, tambay yung Quadro Plus 2. May pupuntaan lang kasi ako mga alas 6 ng hapon or gabi. Actually, gabi na kasi mga 6 PM talaga, gabi na yan. Magsasabi ka na lang pag 6 PM na, gabi na yan. Kung 5 PM, kung 5:59, hapon pa yan. Kung 6 PM na, gabi na yan. Kasi pag 6 PM na, ano na yun eh, wala nang araw yan eh. Or may nakikita ka pa rin araw, pero ano na, nasa buong ano na talaga, nasa buong langit na talaga, ay madilim na. Aside from that, yung topic daw dun sa ano, siguro wala naman rin nga tao ngayon. I should disconnect my mic na lang ako dito. So, anong ganap ba? Anong ganap? May mararami kasing concern na makakabili ka pa ba ng 500 pesos na Noche Buena. Oo, pwede pa. Pero hindi siya pwede ka pa rin makakabili, pero hindi siya pupuno sa table niyo. Hindi siya makakapuno. As in, hindi siya makakalat sa ano niyo, lamesa niyo. Oo, pwede kakasya yan kung ano niyo ang table niyo, kung ang table niyo lagayan lang ng TV. Pero kung lagayan lang ng TV ang kasya diyan, pero kung yung ano talaga, Dolce Buena talaga, 1K na yan. Yun lang yung pinakasulit. Like, makakabili ka ng spaghetti, carbonara, or hindi. Spaghetti or ano ba yun? Palabok. Palabok. Ano pa? Manok. Manok, pwede yan. Chooks to go, sige. Chooks to go. Or kaya, chicken sa Jollibee, pwede yan. Yung family size na bucket, chicken bucket sa Jollibee, pwede yan. Pwede yung papalik, pwede naman, sa chicken naman, pwede kayong bumili ng lechon. Ang mga lechon kasi, 500 na yan. Malalaki na yung mga lechon. Pansin nyo, malalaki na yung mga lechon. 500 na yan, ano na rin yan. Pansin ko, meron pa rin mga lechon na 200, ganyan. Pero maliit lang. Or hindi siya kaganda yung quality. Kasi yung iba kasing lechon, hindi masyadong maganda yung lasa, 'di ba? Maliit, 'di ba? Kaya kasing ayun, isa na playback. Okay, may mabibili ka pa sa 1K, pero sa 500, literal talaga, chichin, yan na lang mabibili mo dyan. Tapos, lechon manok, pero chichirya, mang inasal, chichirya. Ay, by the way, speaking of chichirya na mang inasal, pre, masarap yun, boy.
Like, ano siya, parang nag-sprinkle ka lang ng ano, chicken

0: pubes. Parang nag-blend ka ng ano ka, nag-tawag dito, pinowder mo yung chicken cubes, tapos is gagawin mo siyang ano, coating sa chichiri, sa ano, sa chicheria na yun, di ba? Like pre, ang sarap nun. Pati ano yung kiss ba yun? Kiss? Basta, oh, kiss. Yung alam niyo nakikita niyo yung parang ano, yung diagram nila, ano, diagram ng Aldab dyan, yun yung kiss. Alam niyo yung kiss na chicheria. Oh, masarap yun yun. Parang kalasan niya din yung ano. Ano kasi, way back then, May pala, May of 2020, pumunta ako ng Laguna, bumisita ako doon. Masyadong, may tindahan kasi yung lola ko. Ang mga tindahan kasi nila doon, mga supermarket nila, mga market nila doon, is, nagtitinda, alam niyang, pati pala yung kanila, nagtitinda sila ng, alam niyo, mga candy na maliliit lang, mga 2 pesos, ay, oo nga pala, 2 pesos na yan. Ang start yung 2 pesos na inflation na yan sa, ano, 2023. 2022, mga piso-piso pa yan. O piso. Eh, pre, piso lang? Ganun ka ng chichirya? Tapos, pagdaan lang ng, ano, 2023, 2 pesos na. Pero pre, wag naman sanang mag 5 pesos yan. Ako, kung nag 5 pesos 'yan, hindi na kami bibili niyan. Kasi alam niyo, ang 5 pesos mahirap 'yang kuhanin ngayon. Ay, madali na kuhanin, pero ang mabibili mo lang diyan maliliit na. So pagdating ng mga taon like 2030, 2040, I think magigit 5 pesos na yung mga piso or dos na chichirya, yung mga manginasal, cheese, ay man nabanggit ko yung eksakto ha, kaya na pa rin akong mga nakikitang piso pang nagtitindang eksakto. Kaso may ano kasi yung nang manufacture niyan, may siningit silang pagpapakalit. Hindi lang siya ng konti ng laman or mga piraso, hindi lang siya ng konti noon. Yung package, alam niyo yung package niya, may extra pa siyang space. Or may nag-consume ng space. Like, nakapapansin niyo yung may ano sa side niya. May ano na yan. So, di ko mapa-showcase. Di ko mabuksan yung camera ko. Oo, ganyan. Just like that. Parang ganyan. Oo. So, ayun. Teka ba? Kasi ako gagi. Mga commercial break na lang. Mga 5 PM. Iiyak. Mag-tender pa tayo, pag umihi pa ako, hindi ko kayo mag-tender ko sa CRN at ire. Tama, maririnig yung ano. Oh, wali ba na lang kung andito si John Aniceto, papalit siya sa akin, o kaya si MSA or si Triapol, pinapot na siya ng TTOC yan eh. Wala kasing ano yun, baka hindi niya, parang napakinggan niya naman yung topic. Kaso baka nahiyak siyang masalita, tama ba? Mga N-word.
1: Pre, di ako nagsasalita. May nagano kasi, may nagkaraoke.

0: Alam yung ano, sagaling andito, yung sagaling mag-isa na lang dito.
1: Way back to that topic. Nandito na ako sa CR. Kasi may way back, andito na ako sa CR. Pwede ba kayo magkakabit ng kasi from the Chichiria na yan. Pagka ng vibe boom. Tama na yung vibe boom. Huwag kayong baka maging lost pin na ako ni TCP nito after this show, ha? Nandito kasi ako sa CR mo. May ano kasi, may tao sa taas. Sinokyo pa yung po. Ito ang space.

Meron kasing mga mabibili na ano, chicken sa Choose to go sa Jollibee, pwede yung bumili yan. Mga 200 lang yan, pwede na yan. 1K lang to ha. 1K lang to o puging kumahol nyo. Sa G naman, kung sa mga alakera dyan, sa mga nag-iim ng anak dyan, sige, pwede kayo bumili ng G. Mga 100 lang yan, 195 pesos lang yan. Ano pa ba? Pwede mo bumili. Ano? Pwede kayo bumili ng ulam. Mga 100 pesos yan. 100 pesos. Oh. Pero bumili ng ulam. Oh, 1K lang talaga. 1K lang. 1K lang ang noche pay na ngayon. Kasyang-kasya na sa table nyo. Aside from that topic, may kwento rin pala tayo mamayang after commercial. So, ang oras mo ay 4:46 PM Philippine Standard Time. Magbabalik lang po ang Talk of the Legends pagkatapos ng ilang paalala. Dyan lang po kayo.

0: ang sadun.
1: Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng ina mo na. For just 70 pesos, may legit na kapampangan na sisig ka na with soft drinks and sabaw. Dito lang yan sa sisig ng ina mo.
2: Pagkagising sa umaga, umangon at kumain ng sapat. Katas ang kailangan para lumusog ang katawan, pero may solusyon.

0: nah. Hell nah. Hell nah, what the frick. Welcome back sa TOL. Makaraan ang ilang patalastas. Andino ko sa taas. Sana huwag niyong rinig ang kapatid ko. May inaano ako ah. Hindi rinig sa wakas. Hindi rinig. Actually, ano rin kasi may kwento lang sa inyo. May kwento lang sa inyo na interesting. Sorry dun sa background noise, kapatid ko po yun. mga 6 years old pa lang, putang ina. Hell na. Hindi naman narinig, pero pag nagsispeak ako, na-okay pa yung space pag nagsasalit siya, kaya sorry to sa background noise. Nung 6 years old pa lang ako, once upon a time, 6 years old ako, naglalaro ako ng piso. Bobo pa akong bata doon. Sorry doon. Nakalunok ako ng piso noon. Alam niyo bakit? Nasa tubig ko yun eh. Alam niyo yung the between the teeth and the core of the lip. Alam niyo yun? Nandun sa loob ng bibig ko yun. Then suddenly, nakahiga kasi ako noon. Nag-slide yung piso. Kaya at the time na nakalunok ako, nag-stuck yung throat ko. Nag-stuck siya sa throat ko. So yung airways ko, nag-stuck yung piso sa airways ko, kaya hindi ako masyado makahinga. Hindi masyado madaling makahinga nung time na yon. Like parang na-asthma ako in another level. Sorry. Para akong na-asthma in another level. Tapos ano ba nangyari doon? During noon, pinasakay ko ng lolo ko sa motor niya. And then suddenly bumaba ang piso sa esophagus ko. So, thank the Lord na nag-slide siya kasi umuuga kasi yung motor. Kaya nalaglag siya. Kaya nakapagingan ako ng maayos ulit. Then, nagpa-check up ako sa doktor. Pinuntan kasi ako, sabi niya, idumi ko na daw yan kasi madali, kasi nakadaan naman siya sa ano, sa stomach ko. Kaya, during the digestion, masarap mahirap ma-pronounce yun, gagi. Now, during the digestion, sabi daw niya, iugaw daw yung ano ko para mag-slide yung piso dun sa dumi or sa na-digest na pagkain. Sabi niya, isabay na lang daw yung na-digest na food ang piso para makaslide din siya o makalabas din siya ng aking katawan. So, ang lola ko, pinadumi na lang daw ako sa papel para matingnan kung nakalabas na yung nalabas na ba yung piso. Pero in a private area, dumi ako doon. 6 years old pa ako noon na. So, I'm a little bit younger. It happened between 2015 to 2018. 2015 to 2018, nangyari yan noon. 6 years old pa ako noon. Basta, ano rin, between 5 to 7 years old. Sorry doon sa background. Isang lakas kasi ng salita ng kapatid siya. Kapatid ko, hindi niya kasi alam na ako yung nasasalit dito na live. Kaya hayaan niya yan. May hawak-hawak kasi siyang bata. Putangin ha. Ngayon, okay. 4% na ako, oh. Teka.
1: Sorry.
0: Nakain ko na yung ano. So nabunot ko na ang headphones ko. So angat na yung maririnig niyo. Wait, saan ko narinig yun? Wait lang ah. May balisong. Parang may balisong akong nakikita. Hell na, wait lang. Oh, hell na, bro. Wait, ah. Okay, no. So, privacy. Oh, hell na. So, ayun. Wala na yung headphones ko. Binunot ko na kasi baka masira rin. Nauga. Ano kasi, wait lang ha. So, during noon, nagpa-check ko ba ako sa doktor. Sabi niya, idumi ko na lang pasintabi sa mga kumakain dyan. Or nang memoryenta dyan. Sabi niya, idumi ko na lang daw yan para magbaba. So, ayun. Dumi na lang ako sa papel. Pero in a private area, sabi ng lola ko. Para makita rin kung nalabas ko na yung piso. What the fuck? May naririnig ako. What the freak? Siguro may search ata to na ano, na laptop or something may binibili.
1: Jeepers.
0: Kasi last time Tigyo pa lang kasi nag-play kasi siya ng Left 4 Dead. Tinanong niya MSC kung anong RTX yung gamit niya. Pero grabe, napaka-smooth ng gameplay niya. Siyempre wala ay hindi. Oo nga smooth kasi akala ko nga, naglaro siya sa PC niya kung saan niya ino-operate yung SF Radio. Pero gamit niya yung kay tito niya. Ay, kala ko na baliw ako. Nga pala. Aside po na tayo dyan sa topic na yan. Ayun, tapos na. Nung nalabas na siya, tapos na. And yung airway ko, ayun, nakakapag-ingan na ako. So, hindi na siya ulit mangyayari kasi matured na ako na tao. Alam mo naman yung sarili niya. Hindi ko naman talaga ulitin. Ano kung ulitin ko pa pa yun? Ano ako? Down syndrome? Ay, sorry po. Sorry. Nagkakamali lang po. Tao ako. By the way, marami rin tayong naging wait lang ha. I-clarify ko lang kasi baka malito ko ako kung anong episode na ba tayo ngayon. Kasi last time, nag-episode ako ng TOL November 15 ba yon? Tama ba ako? 13, November 15, episode 13. Teka lang ha. Tingnan ko lang sa isang YouTube dito. Episode 13? November 15. So, November 15. Ilan na ba tayo? November 15. Ano yung isang episode? 13.
1: 16, 17, 18, 19, 20. Uy, episode 20 na tayo. Wow, episode 20 na pala tayo ngayon. Ay, tama ba ako? O tama nga ako, kala ko nagsimula ako ng episode 15, episode 13 pala. Again, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ha? Wait lang, nandito. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ah, 18 pa lang pala tayo. Na-skip count ko yung ano, yung dalawang numbers. Na-skip count ko. So, episode 18 talaga tayo ngayon. So, ang episode, asa anong episode na to tayo sa Spotify? Actually, na-upload ko pa lang episode 10 eh. Gawa nga, natamad akong mag-trim ng sound, ng audio. Kaya, ayun, expect nyo
2: na pre, matatagalan ako. Ako eh. Tinamad rin ako sa ano, sa pagtitrim ng ano, sa salita ng Mantanas. Ito pala yung akin, no? Wait lang, share screen ako. Sana hindi ako mag-lock. Ano yun, mag-log? Spotify. Ito yung sa akin, no? Ito yung sa akin. Sana hindi ako mag-log, ha? Sana hindi ako mag-log. I hope lang, kasi di naman to RTX itong ano ko, eh. Wait lang. Ito yung akin, no? Wait lang, ha? Yan. Ito yung akin.
0: Well, na. Wala. Ano pala ayong na ano mo? Episode 5 pa lang. Episode 5 pa lang. Ito may ano pa ako, may...
2: Si all ano episode, pa, may ilan pa, ilan to?
1: Ito, yung pinaano yan! Ano? Yung pinapadagdag mo!
2: Basta, wag na yan na yan! Basta. Huwag na i-ano yan.
1: Patugtog mo.
2: Huwag na.
1: Na.
2: O, yan, episode 6.
1: Puta na, naman ang palupit. Pag nakita na, nakikabit.
2: Hey, yo. Wait lang. May nag-video kay kasi dito. Na. May nag-video kay kasi dito. Ito.
1: Oh. How's that? Uy! Elna. Well, man. Tuta na naman, lupit. Pag na, ay. Kagi makover it tayo. Dapat na download yun ang agad din. What the fuck was that, bro? Malapit na rin pala ang, ano, 2026.
2: Wow! Yan yung Pasko.
1: Ilang days tanongin natin kay TTGPT kung ilang taon na. Ilang taon na bago magpasko. Sabi niya daw 300 years bago magpasko.
2: How many days
1: before Christmas? What the freak? Ha? Huh? Today is December 6. Wait. 19 days left.
3: Ang mga Pasko ng dumi ng damit. Huh? Pasko na ang paglalaba.
1: From ano kaya? From tanongin natin from December 1.
3: Pasko na ang paglalaba.
1: Ha? Huh? Paano 'yun? Wait lang ah. May confusion kasi eh. 25 days lang December 1. Akala ko nung November 25, 30 days. 31 days or 30. O, 30 nga, tama. Kasi 30 yung katapusan ng November eh. So, shoutout po sa ating audience dyan. Si Leon, si Reggie Jr., si Alzare Saria. Tama ba ko, Leon? No, tama si Reggie. Kasi Alzare.
4: Gawa ng Mampi, why?
1: Uy! What the freak? May bago na pala, ano? Sponsor ng HND. Pero, guys, mapapostpone tayo nyan. Mapapostpone ng ating commercial. Pero malapit na.
3: Like, mga kalamaw at kaibigan.
1: Una pa lang, may na-voice na ako. Ihina naman ako. Teka, take down.
3: Mga kalamaw at kaibigan, si Adam Orellar po ito. Huwag po tayo pahuli sa mga latest ganap sa SF Radio. Kaya huwag kalimutan na sundan ang Facebook page ng SF Radio. Para tayo'y makaka-livestream na sa ating Facebook page pag naka 100 plus followers na tayo.

0: Oh yeah. Ayan, so meron ay. Oh yeah. So ay ito nga. Ayan na. Natin.
1: Putang inang yan. Ito.
0: Uy, wag mo i-play yan. Yan, upad na. Yan. Oh, upad na, wala siyang hinahawakan, ha? wala siyang pinapatungan. Oh. Walang tela diyan, walang string diyan. Sige, yan ako pa, oh. Oh, wala. Wala. Ay, nalaglag. Okay, nalaglag ko pa. Wala ang ano yan, wala. Wala, oh. Pwede mo, oh. Pagkalain ko pa dyan, oh. Wala. What if maglagay tayo dito? Sige. Ano, abra. Next. Maglagay tayo ng 6-7. 6-7. 6-7. Lagay natin 6-7. 6-7 lang ito, 6-7. 7. Oh, hell na. Actually, kagahapon, trinay namin yan. Marami ng kinabit namin. Ano? Pati yung buwan, nadikit namin. Ay, nakita niyo naman yung VIP ko. Sa Discord. Kung paano namin nadikit yan. Ayun. Mag-backward na lang kayo sa profile ko. Ayun na. Wow. So, paano siya nakakadikit? Mag-trivia na lang tayo. Nagagana lang to pag may paint. At meron kayong wooden, rubber, and plastic na surface. So dapat, wait lang. Oh, hell na. Oh. Yeah. Oh, hell na. Line center the... Wait. Oh, hell na. So, paano siya nagana? Kuya, Lodso. Paano siya nagana? Actually, pag nag-ipit kayo ng ano... Wait lang. I cannot explain of lights. Oh, yeah. Okay, so, paano siya nagana? Ito, pag nagsaslide kayo, pag ano siya, umiinit siya, di ba? Umiinit siya, pag sinuslide mo siya. So, kasi nyo, pag may plastic kayo, ang pink kasi, ano yun eh, chemical yan, alam nyo naman yan. So, chemical, kaya siyang dumikit. Kaya, pag nagsaslide kayo sa pink, kahit anong object, or yung, si ano, especially sa tatlong object na yan, adikit siya. Adikit. Kahit top secret, try nyo. Sige, nag-ala yan. Oh. Oh, yeah. Oh, ito pa. 6-7. Wait lang, gusto natin yun. Buo tayo ng 6-7 na, ano, top secret. Oh, yeah. Oh, na! Yan. Tapos ito. Okay, magkaiwalay. Okay na. Ha! Yan. 6-7. Ay! Ay, naku po. Wag na lang natin gawin. Kakasayang ng oras. So, basin nyo naman na may lumukong pa rin na popsicle dyan. O wala siyang ano, o. O wala siyang tela, o. O, nalaglag. Ayun. What if kung mag-slide tayo ng ball pen? What if ball pen gamitin natin? Gagana yan. Nasa ano naman yan, obvious naman yan, nasa pangalan na yan ang trick. Kung ball pen gamitin nyo, sige, nagana naman yan. Kasi plastic naman yan. Ito kasi ginamit natin is kahoy. Iisa ba na, isa, i-insert blank natin. Yan. Ay! Nalaglag. Na plastic. Tapos pag in-init nyo or ano nyo, inapoy nyo. Tapos, in a few second, dinigit nyo siya, dumidigit siya, na-stick nyo siya, dumidigit siya. Ganun yun. Paint din ang apoy. Kaya magagawa ka na ng ano, init between the structure. So, plansin nyo naman, andito yung pinaka-core. Ay, yung pinaka-core andyan. Yun yung pinaka-core. Ayan o. Uminigit dyan. So, trivia. Life hack. Diba? So, wait lang. Saksak natin yung electric. Tapos, buksan natin. Ayan. Nainit na. So, ayan. Nag-gumana naman yung trick. It should do the trick, no? Ay, ba't ganun? Masyadong, ano kasi, complicated kasi yun, nakita nyo dyan sa profile ko, peke talaga yan. Inano ng pako yan. Sinabita ng pako. Kaya, pasin nyo, pati yung puat, pwede nga umipit dyan eh. Yung isa pa nga, nakita ko sa TikTok, pati upuan, pwede, pati doon, pwede ka nang makaupo. Diba? Pwede ka nang makaupo doon. What the fuck is this? Okay. Anong bonggag? Bonggang bimbo? Oo, oh, na! Wow. Parang GGP yan.
2: Bro. Ano,
0: parang gantang
2: bro, I think, parang gantang gabi. I think we should announce na. I think ma-announce na tayo. So...
0: Parang nagbago process mo. Ngayong Disyembre, DC Asa is. Parang ngayong maabangan sa DC X at SF2. At hindi lang bonggang bonggang bonggang bonggangan. Wow! Ang maririnig at nakikita mo. At hindi lang ako, ay siya bala, meron rin siyang kasama sa show na ito. Join us, Marin, FTX Man, and Rex Worth. Worth. Ay, dito lang yan sa Star Squad. Simula Disyembre DTS ng alas 5:30 ng hapon. Every Tuesdays to Fridays at ang Sona Member. Tuloy pa rin every Monday sa The Star Show with John Moll. Every Mondays, 5:30 p.m. sa DCX Tags at simulcast sa SF Radio 6-7. Oh yeah, 6-7. Mighty Lord 7. 6-7. 7. Oh wait, there's more. 6-7.
2: Ay nako.
0: 6-7.
2: Hala, wait lang.
0: Wait lang, yung profile mo. Yung profile mo, pe. 6-7.
2: Malaging Dick Gordon yan eh.
0: Anong Dick Gordon? 6'7".
3: Wala.
2: Ay, totoo nga. Totoo nga, malaki yung 6'7"? Dick niya, no? Ni Dick Gordon.
0: Oh, what the freak? Anong malaki ang what did ni Gordon? No, nasira na ang 6'7 ko. No. Nasira ang 6'7 ko.
3: Naging 5'7.
0: 5'7. Wow, 6'7. 6'7.
2: Uy.
3: Ang oras po ay 5:24. 6'7. Ayun lang. 5:24 PM.
0: Ay, 5:24 PM. Ayusin na lang. Oh, what the freak? That was so close. Ang marami kasi. Salaminan, salaming. So, mga 5:30 tayo po, boss. I think may kukwento pa ako sa inyo eh. In the past,
3: ano kasi, teka, ano to? In the past, naggawa ako ng isang naging archivist ako dati, pero hindi siya na-discontinue ko yung nagpagiging ganun ko kasi aboard ako eh. Kaya gumawa ako ng account.
2: Ooh.
3: Line Archives. Related pa rin sa LTV. Actually, hindi pa siya na-delete. Hindi pa siya na-remove buko. Yeah.

0: dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun. Bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang.
1: You know guys, na alam nang kami Oshiko yung SF Radio.
2: Wait, what?
3: Wow.
2: What?
1: Alam niya pre.
3: Yeah. Hey, let's
1: go. Alam niya.
4: Alam niya. Yat. Ano kami Oshini Apple. Makinig ka ng SFR. Yun lang. Maganda ang patugtog doon. Ano? Pag nakinig ka doon, eh, 24/7 magpapatugtog ang SF Radio ng MNL48 songs.
2: Yes.
1: Wait lang. So, may idea ako guys. Bigyan ko ng link si ano, si Miyaka ng ano, link. Tapos i-play ko yung MNL48 song. Bigyan ko siya ng link.
2: Sige, pwede. Absolutely.
1: Pre, ito yata yung technique natin para ano pre, para sumikat.
2: I think so, yeah. Uy, send mo yun sa kay Sabina.
3: Cinema.
2: Send mo sa kay Sabina. Send mo sa kay Sarina at sa kay Sakura.
1: Gamitin ko rin yung ano mo pre. Gamitin ko rin yung voice over mo para ano talaga. Para sumikat rin.
2: Yes. Yes, absolutely. Yes.
4: Si Sarina.
2: Pati kay Sarina, pati kay Sakura, i-send yan.
1: Yung mga OC ko
2: pre, yung mga OC ko yan.
3: Chill na.
2: I love everybody.
1: Wait, mag-upload kaya ako sa aking TikTok about dun sa MNL48 na ano, na song, ano, mga songs. Ano, mapapakinggan sa SF Radio. Ayan.
2: Yes. Absolutely. At ay, gamit mo si yung developer ni Adam Olear.
1: Simula after All-in-One Talks.
2: Yes. Let's go.
1: After All-in-One Talks na yan mga pards. Ano by 9:30 before tayo mag sign off 30 minutes to play. Yep. I'm not sure kung papasok pa ba to kasi puro mga matataas yung mga ano nila eh. Medyo matataas yung mga songs nila. Kaya yes. I'm not sure kung mga ano malulusot ba natin sa 30 minutes.
2: Okay. Oy, by the way, announcement. Simula sa December 16, mga kaibigan.
1: Sa mismong anniversary po talaga ng Bagyong Odette.
2: I remember that very well. We were devastated. Devastated yung bahay namin, lahat talaga. Pero buti naman
1: safe naman kami diyan sa bagyong yan, yung bagyong Odette. Oh, safe naman kami diyan. Hindi kami nag-evacuate. Hindi kasi substandard yung bahay namin, di katulad kay Diskaya. Biskaya din.
3: Biskaya.
2: Yes. Yes, bang.
1: Hindi kasi substandard to. Ginawa to ng grandfather ko for safety. Hindi to substandard, hindi to tinipid. Mahal talaga. Mahal yung mga equipment dito.
2: Sa grandmother ko na bahay, same in pay. Hindi yan sa standard. Mahal talaga yung ginamit.
1: Grabe talaga yung ano natin, pre. Grabe talaga mga lolo natin, pre.
2: Yes, absolutely.
1: 50 is the key pa rin talaga.
2: What it mean by
4: mga lolo? Sa mga may lolo pa dyan, swerte pa kayo.
1: Swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
2: Oo. Ako dati
1: di na ako papalabasin sa bahay mga 6 PM. Di na ako palabasin mga 6 PM. Kasi daw may lamok or di kaya may ano na, may kababalaghan na.
2: Kababalaghan.
1: Pero hindi ako naniniwala doon, pre. Ano, nagtry ako lumabas mga lasais, pero wala naman. Wala naman talaga.
2: Same. Pero ano, oy, by the way, pre, what if invite natin yung mga lolo at lola natin sa Talk of the Legends? Kasi legends sila eh.
1: Uy!
2: Oo.
4: Literal.
1: Very good meme.
2: Literal.
1: Uy, overtime na literal. Tayo, oy. Overtime na tayo.
4: Okay lang.
2: Sige. Crossover na tayo. So, seamless na. So, guys, mukhang dyan na po nagtapos ang kabuuan ng Talk of the Legends. May kikwento pa kasi ako ngayon. Ngalangan po ni Pri Apple at ni John Melt. Ako po si Lonzo Puas. Ay, pati kay John Aniseto sa ngalan rin po sa ganyan. Ay, baka rinig nyo ba ako? Sorry ha, sorry.
1: Yes, rinig kita.
2: Wala ko ka, ano kasi, katahimikan kasi. Nilang tatlo. Katuwang ang Shine Studios at LGON Productions. Magandang gabi po, magandang hapon po, Pilipinas.
1: 5:30 yes. Na.
2: Happy Bengbangan Pilipinas, Happy Bengbangan Pilipinas, Happy Bengbangan.
4: Happy weekend, Chat with Mel na.

0: Hoy! Hoy! Radyo! Bobo na!
1: Tawagan ko po si... si J.A. Napapakita ng look.
0: Si Halongado may hawak. Oh, hoy! Pabulin niyo, please!

0: 一些的，再一些的。OK, so welcome po sa TQ Plus, which is Tikul Plus. Napapakinggan tayo sa Smile, Cool, and Zex platforms. Tatlong platforms yan. Tatatlo. At ngayon, ito ang aking face. Anyways, Kuy Smart Jograd po, kasama ko po si Yura Maps, Tita Maps Magazine, at si Geometric Kamatis, mga Kamatis. Aray ko po, wait lang. Ah! O yan, dito si Gabuda kong Gilong. At si Romar Jeps. Yes, as usual mga kaibigan, ako'y nilalamig. At ako'y ano, nilalamig talaga.
1: Pero Mark, bago muna tayo magtuloy Mark, bakit nasa ano kayong the station is under attack?
0: This is the party of the Quadro. The Quadro is under attack.
1: Pre, hindi kasi si Asti Peter, pre.
0: Hindi, pero ano, lakas ng ilaw, oh. Na para bang white screen.
1: Ba't may diffuser ka, bro?
0: Diffuser?
1: Ba't may diffuser si bro? Ay, hindi. Diffuser talaga yung tawag dyan. Hindi yung diffuse na pang diffuse ng ano, anong garantisabog na balita. Ano yun? Ano yun, pre? Diffuser na ano? Diffuser is basically ano, yung para pang dim na diffuser yan, pre.
2: Tinetest ko yung mic, kaya pala hindi gumagana, naka-push to talk, pambihira.
1: Ay, pambihira, naka-push to talk, si Kuan.
0: Aray mo.
2: Pero, ito nga.
0: Uy, gabi-gabo mamaya, ZSCO.
2: Yes, ZSCO. Ayan, pwede ba ako mag-plug, Mark?
0: Oh, pwede.
2: Ayan. Maaga po, abangan 7 PM gabi-gabo dahil tayo po ay magga-gaming with Zenless Zone Zero with the latest version 3.2 na may panibagong chapter na nirelease ng which is titled Their Secret History. So abangan po ang gabuang kwento ng panibagong chapter na to. Ayan, okay na. Thank you very much, Mark.
0: My reaction to that information.
2: No. Hanggang ngayon, makapal ka pa rin ang mukha!
1: Hey! Anong makapal ang mukha?
2: Sige po! Ayan, ito na naman tayo!
0: At dahil dyan, pa-flashbang kita!
2: No!
1: Hindi mo kami mag-flashbang. Ang ano po, diffuser yan eh. Kung hindi diffuser yan, talagang mapa-flashbang talaga kami ba eh. Apre. Pero bago muna tayo tuloy, Mark. Last na talaga to Mark. Bakit yung ano niya, bakit ang TOC ni Terebi, naglalarp siya ng ano, may nakita akong view meter, ano pa ba, may, akala ko BLC yung tinitingnan pa eh. Ba't may ano, 29?
0: Akala ko nga satellite eh. Akala ko nga satellite.
1: Akala ko nga BLC. Akala kong... So Mark, tapos na po ako sa aking segment at literal talaga na sikreto kasi bakit ang dilim ng paligid mo dyan, pre?
0: Dumilim ang surround ding
1: sa No. Oh, sige, tuloy.
0: Dumilim ang surround ding
2: sa... Nasa void kasi si Mark, hindi makalabas sa void. May nag-kidnap yata sa kanya. Hala!
3: Aray ko!
1: Oy, for legal reasons sa mga nakikinig.
0: For legal... For legal reasons, due to YouTube's policies, this is the joke.
1: Madedetect na naman tayo ng false positive ng AI ng YouTube, pre.
0: Yun nga eh. By the way, mga kaibigan, no, you cannot play GTA 6 on a Linux bin computer right now.
1: Hindi, pre. Can you play GTA 6 on Smile, Luigia Group? No, what I mean is, can you play GTA 6 on Tambayang Quadro? Quadro Alas? Ay, mali.
0: Quadro Alas na naman.
2: Quadro Alas? Ito na naman tayo, kumakabila.
0: Quadro Alam. Pero mas mainam sa isyete. Ayan na naman. Ayan na naman.
1: Pre, akala ko picture yung nakita ko, pre.
0: Ganito pa. Siga mo? Garandom!
2: Literal na garandom, oh my god.
0: Garandom, mga kaibigan.
2: Wala lang guys, detest ko yung camera ko dahil mag-open cam ako mamaya.
0: Hey! At ayun na nga mga kaibigan, sa punto pong ito ay tayo makikikumusta sa Monoblock Station. Sa Monoblock Station po ngayon, live na live si Tita Meps Magazine. Tita Meps? Tita Meps. So apparently, she tuloy. Yura Meps. The vibe specialist. Comfort in every moment, pero 12 seconds lang yan kasi masisira ka agad. Ganun talaga, palala. Anyways, si Gio po ay, of course, is tahimik lang. Imbes na si Mark tahimik lang, si Gio tahimik lang. Ayan na naman. Ayan na naman. Yan na naman po ang Yura Meps the upuan specialist, the monoblock specialist, ika nga, mga kaibigan. Push to talk with extra reverb. Pambihirang yan. Anyways, kwentuhan muna tayo unti. So, first of all, bukas is ano, is important day for our school. It will be celebrating its 80th Foundation Day. Wow, amazing. 80. Pagkatapos ng fellowship, Foundation Day. 80th na rin yun. Amazing. Mind-blowing. Eh ngayon, wala pa rin nakakabayad ng aming ano, contribution para sa aming salo-salo lunch. Yes, apparently, in 80 years of our school is ano, naka ano sila, tawag dito, nag-lunch sila ng 12. Yeah, fortunately. Mm-hmm. So yun lang masishare ko ngayon mga kaibigan. And wait lang, natatawa ako kahapon eh dun sa ano natin eh, nung ano natin nung tawag dito. Wait lang. Yung ano naging kwento natin sa Dear Quiz Mark. Like amazing talaga yun. Nakakatawa talaga yun. Kung gusto nyo mapanood ulit, nasa YouTube channel siya ng Smile Network. So yun lang. Pero yun na nga. Ha! Yung lalamong, yung ano nangyari kanina sa school is ano, yehey, wala namang pasok ng hapon. Ano ba naman yan? Like literally second day in a row na talaga dito sa school namin na nagkaroon ng tawag na dito. Walang afternoon classes. Dahil syempre, Up Sports Fest ika nga dito sa amin. So, kailangan daw ng taga-cheer. Eh sana, di nyo kami pinapasok ng umaga. Mas maganda sana yun. Suggestion ko lang po ha, wag po sana tayong magalit. Yeah. Anyways po, ang daming nangyayari ngayon sa ano, sa TV, sa tawag dito. Kasi sa this weekend is maraming mangyayari. Hindi Yura Meps, pre, hindi Yura Meps. Oo, merong vibe plus sa Sabado pero walang Yura Meps, trust me. Isa na dito yung mga mangyayari this weekend on Fupi Television is Rated Corina is magbabalik na ulit sa Kapatid Network 3:30 PM Sunday as usual. Then sa GMA part naman, Ay, Gandang Gabi Vice will be back on its brand new season, kabak-tubak ng KMJS. Nako, matinding lore. Matinding lore. Na para bang merong ano nangyaring lore dati. Ay. Anyways, hindi lang yan. Meron daw new program. Aray ko, nag-flashbang ako doon sa messenger na yun. Excuse me. So apparently, meron ding bagong talk show yung GTV sa every Sunday 8:30 p.m. which is Calerts. Calerts, hosted siya ka ni ano, kapamilya Este Capuso na si Baus Rufo, then si Ashley, basta pretrama mahalimuyak yung ano ni Kinya, tapos si ano, si Jaiho, sina yung tatlo. And sinabi daw nila na live daw to, so I don't, medyo nakakawindang magla-live na talk show. Medyo nakakawindang ng Sunday 8:30 p.m. Pero tignan natin yung pilot episode nito, then next week dito sa TQ Plus, i-review ko siya. Wow! Review! At yun lang naman. Yes, si Gio po ay yes, nandito sa VC po natin. Pero makakasama po natin siya maya-maya lamang. Habang si Gabo, garandom!
2: No, garandom. O, mamaya pa yon.
0: Garandom. Garandom yung ilong.
2: Ah, ganun ba, Mario? Ay, wag na lang.
0: Oy!
4: Si Gabo?
2: Ay, God, Lord!
3: Ito
5: na lang. Aray ko. Magandang gabi, mga katikol. Ako po ay tapos na po makasikaso sa mga...
2: Anong maganda sa gabi?
0: Ilong.
5: Ano, wala bang... Diba may... Wala ang maganda pala sa gabi?
2: Oo. Oh, hindi maganda ang gabi, yeah, dahil malaki ang ilong po.
5: Pangit na gabi.
2: Correct! Mapangit na gabi, bayan!
0: Ay, yo! At dahil dyan, wala lang.
2: Wala lang.
5: Oh!
2: Yun lang po. Ah!
0: Yun lang po. Yun lang po. At dahil dyan, magbabalik ang... Joke lang.
2: Magbabalik ang tambay lang. Ay, iba pala yun.
0: Oy. Wala na yun. Actually,
2: wala yun.
0: Actually, sasabi ako ng statement about the show. And its future, mamaya lang, mga kaibigan, papakainin ko lang sarili ko. And si Gio na po at si Gab ang pansamantala muna magti-take over.
2: Hindi pwede.
0: Alright, sige. Hintayin ko na lang muna kayo. Anyways,
5: brownout ba yung MGCP? Brownout ba sila na yung mga bossing?
2: Ay, na-brownout? Ay, that sucks.
5: Yung iba din,
0: na-brown.
5: Kaya mga kaibigan, ang tambayang kwadro guys ay magsasara bukas.
0: Oh! Aray ko. Anyway,
5: by the way, mga tambayang kwadro, mga kwadro. Yung meron tayong Friday edition ng tambayang kwadro na e-ere lamang sa Cool FM. Every Friday po 'yan, ha?
0: Mhm.
5: 'Yun lang. By the way, shoutout po sa Buratex pati sa Uramex. Dalawang malalaking kumpanya sa mga paggagawa ng monoblock.
3: Aray ko.
5: Sponsored by Bibe.
0: Both your bibe, be the bibe.
5: Tama.
6: Okay. Yan po ang sponsor na Bike Plus sa Cool F.
0: By the way, panpakulit po, tambay Quadro Plus ang naunang maglagay ng plus kaysa sa Vibe Plus. Yun lang po.
2: Yun lang.
4: Yun mga lang po.
5: Mga kapatid, magbabalik muna kami saglit.
4: Matt, dahil dyan magbabalik ang May Tulugan Estate ang Bayang Quadro Plus.
5: Hindi. May bayukam, may bayukam. Dapat
2: bayukam. Bayukam. Oo, bayukam.
5: Matrales, bumayo.
2: Bumayo. Bumayo. Ayun na!
4: At dahil dyan, magbabalik ang TQ Plus!
5: Corrales!
4: Thank you! Thank you! Thank you!
2: Ang Bayang Quadro ay hatid sa inyo ng TQ Plus diapers!
4: Ay, commercial na!

Mira drinking water. Fresh, cool, calm. Pagkagising sa umaga, umangon at kumain ng sapat. Katasang kailangan para lumusog ang katawan, pero may solusyon.

0: Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng ina mo na. For just 70 pesos, may legit na kapampangan na sisig ka na with soft drinks and sabaw. Dito lang yan sa sisig ng ina mo.
1: Alright, now we get to the actual teasers and ads, ka? Man, they made this...

0: Pero di pa tapos.
1: Yun nga, di pa nga tapos. Parang siyang...
0: Aroy. At baka ma-dead air tayo. You know what? Uy, grabe. Pumutok ang Vulcang Gio.
1: Vulcang Gio nga.
0: Grabe. Alam mo?
1: Hindi ko na kaya. Mag-inom lang ako ng roller videos.
0: Alam mo, kahit wala pang gabi-gabo, mag-stream na lang muna ako ng ginagawa ko para at least hindi ma-dead air. No?
1: Kaya nag-roller videos na ako.
0: Grabe.
2: Salita ng saging.
0: Salita ng saging.
1: Aha, salita ng what?
0: Salita ng saging!
2: Salita ng saging.
0: Umira.
1: Salita ng puno ng saging.
0: Ba't tigita?
2: Uy. Ay, hindi makita rin sa stream ni Terebi yung ano, stream ni ano.
0: Seryoso, oh my God. What the hell?
2: Ayun, nag-appear na ako. Kaya ano, kay gabi mo ito na lang. Eh.
0: Ba-adjust ko na lang siguro yung window. Oh my God, nag-update pa rin. Checking resource integrity. Nasa 24% pa. Ah, sige lang, madali lang to kasi minor updates lang to eh. Na-update na lahat.
2: Ba, parang ano, familiar yung game. Ba't familiar? Parang yan yung not for broadcast ha. Ay, mali. Ibang game pala yun.
0: Ba yun? Diba? Grabe. Sarap na, sarap. Sarap.
2: Sarap.
1: Adam Orlando, wala ko. Adam Orlando, big na yung ubo ko. Bakit? Nag-Lola Remedios ako.
0: Wow. Eh, epektibo pala ang Lola Remedios.
1: Pero magbabalik lang din yan mamaya-maya.
0: Oo.
1: Temporary effect lang yun.
0: Right, temporary effect pa yan eh.
2: Retro daw yung ano namin for tomorrow na ano doon sa aming ano 80th fellowship day. So ano, ewan ko na lang mag-wig na lang ako.
1: Okay, mga kwadro, alam niyo naman. Wala kaming topic din kasi lahat ng host namin absent.
2: Absent.
0: Pero buti pa si Mark. Hindi talaga absent. Present lagi!
1: Pre, pati riyan si Mark. May kasalanan niya sa akin.
0: Ay, naku, anong kasalanan? Ay, ba't ka absent? Ay, naku po.
2: Ano yun?
1: Mark Corrales, lagi ka lang absent sa show eh.
0: Ay, naku.
2: Ay, yun lang. Ngayon lang ginanahan eh.
1: Dahil dyan.
0: Ano ka lang ginanahan? Grabe.
1: Dahil dyan, Mark Corrales, no more show for you. Ay.
2: Aray! Bye. Wala nang din po is Mark.
0: Ako lang ba? Parang nagloloko yung TOC ni Terebi.
2: Nagloloko si Terebi.
0: Yun na nga eh, naglo-loading yung mga screen natin eh.
2: Terebi, okay ka pa lang dyan.
0: Terebi!
1: Yun lang!
0: Are you okay? Kung hindi ka okay, I will chupa you. Ay!
1: Ha? Di ko pala alam si Justin pala naglalaro ng ano, ng Hiraki. Ba't mo si sinabi sa akin?
0: Ngayon mo lang
3: ako hindi kita matawagan.
0: Kanina pa'y naka-open cam.
1: Ba't di ka nagsabi sa akin? Ba't di mo ako pining? Ano ba yan? I-invite ka sana sa ano, sa Smilewaka. Yun na lang, yun na.
2: Yan nga yung...
0: Andun pa sa GCC, Justin? Yeah, andun pa sa GCC, Justin?

0: Ayun, bumalik!
1: Bumalik na, bumalik na. Okay.
2: Bumalik, sir.
1: Eh, ayun na. Ay, nag-update na, eh. Nag-update na.
2: Arayin mo.
1: Eh, nag-update na, let's go. Ready pa muna natin i-play yung chapter kasi... Yun na nga, baka magpa-farm muna ng ano, ng pira! Money! Money! Money!
0: Parang Mr. Krabs ang atake ngayon.
1: Correct. Ayan. Press to play na. Ayan.
2: Okay, guys, ako man. Hindi niya sinabi
1: sa... Sige, ano man, Mark?
0: Guys, ako po ay mag-mute muna at magpapatay ng camera. Kailangan ko na maghugas ng pinggan.
1: Mag-open cam ka na lang na maghugas. Ganun daw. Hoy! Viewing ka pa dyan. Bera.
0: Wait lang, lolo ko yung ano.
1: You know what? Habang nag-on cam, naka-on cam, naka-off cam si Mark, siguro mag-gather muna tayo ng money! Dahil, mamayang alas 7, lalaroin natin yung kabuang bagong chapter. Uy!
2: Huwag ka na maglaro!
1: Huwag kang makialam, hindi kita papa, char lang.
2: Amaw ba?
1: Oo, amaw, good.
2: Okay guys, tanggal na po ang gabi ka po. Hindi na po
1: siya.
2: No! Wow! Po ng gabi ka po guys ay ano, good evening, Carlis.
1: Woo! Umira ka.
2: Tanggal na po si Gabriel Ansaldo kahit upgrading.
3: Si Gabo?
1: Ako po! Hoy!
2: Ito na naman tayo.
1: Mamaya pa naman yun. Excited naman si Terebi, grabe. Pero yun na nga.
2: Hindi dito siya ma-edge.
1: Edge, grabe. So edgelord pala tong si ano, si Terebi.
2: Yes bro, he's an edgelord noon.
1: Kaya pala eh. Enigma. This is all half canon events. Let's see, ano pang nandito.
2: Yung sara talaga ng kanan. Ano na talaga, kumuti nga, hindi na ako masyadong nagkumupo. Thank you, Laura Remedios, pero quite, kasi temporary to eh. Kung ko...
1: So pag ino mo pala, biglang nawala yung ubo?
2: Oo, hindi naman siya nag-trigger eh.
1: Himala! Epektibo pala yung Laura Remedios, grabe.
2: Kaya yeah, guys, magbili na kayo guys kung may ubo kayo, de Charla. Huwag nyo lang i-overdose.
1: Oo, wag lang i-overdose. Para lang yan sa may ubo talaga.
2: Pero kasi natural to eh.
1: Oo, kaya nga, natural talaga.
2: Bawal, not allowed, not intended for pregnant and lactating women. And do not drink if you have allergy.
1: Yeah.
2: So, huwag kayong inuhin na maayos, maayos.
1: Oo. Know what, maglalaban nga ako, be. Habang wala pang ano. Oy, explore. Infinite.
2: Okay. Sige, Gov, ikaw commentate muna dyan.
1: Commentate muna. Sige, Terebi, full screen nga muna sa akin yung screen. Kasi, mga kaibigan, mga quadro, hindi pa muna natin ipi-play yung story. Kasi, tayo muna siguro magta-trial ng ano, ng combat. Oh. Uy, Terebi, andyan ka pa ba? Full screen mo yung screen ko. Yan.
3: Sigabo!
1: Wala tayong magawa, gaming talaga. Liga gaming, ang lala talaga. O tara, deploy tayo. Ayan na. Oy, ano naman to? Bira, binitplay mo talaga yung ad. Connecting YouTube and Halloween. Okay, anong sunod? Hey, welcome to the Internet Abyss. Are you looking for treasure? Someone blah blah blah blah. Oh yeah. I know the Internet Abyss. Like, what is? You know what? Let's question na lang. Okay. Bottomless and internal treasure levels are all jumbled up. Okay.
0: Bottomless.
1: Hoy. Pumipitik. Bumabayo. If you get corrupted too badly, the
0: other screw
1: it. Operation record. Set off na tayo. Ayun. They can delay all events until the next floor. Obtain Banbo plugin navigation beacon. Retains the current event tile and carries it over to the next solo level. Okay. Alright. Tayo ay magna-navigate na. Oop. Ay, binabara. Ano to? Ah, pipili na. Homemade Spike Race. Duelist. The Gong of Generation. You know what? I'm gonna choose this. Ayun. They're teleporting right away. Another one. Navigation beacon here. Ay, no! Ah, hindi ko na nakuha yung isa. No! Ilang?
4: Pag nandito si Bertrand, nagsesearch ako ng Lola Remedios, tapos ang nakalagay, Lola Remedios ready to drink interview, tapos si Bertrand ang lumabas. Oh my god.
1: Pambihira.
0: Hell.
1: Pre, alam mo bakit? Eh siya yung endorser ng Lola Remedios.
4: Anak!
1: How many navigation beacons would you like to bid? Isa lang muna siguro. Okay, the dice rolls around inside of a bowl. This is not a combat, what the hell? Skip na natin. Buy na muna siguro. Discrete transaction. Ada lang to, confirm. Corrupt inflicted. Aroy! Let's see. Okay, siguro. Kabila tayo. Alright. Wala pa combat, I see. Diba ito? Okay. Skip na tayo dito.
0: Route.
1: Death 5 reach. Ah, nasa ilalim na tayo. Pinaka-ilalim. Wala pa tayo sa level 10. Okay. After guys, special carrot. Oy! Okay, pwede na ako makaalis. I should have left! Oh my god, namali pa talaga ng choice. What is it? Hollow Raider. Ah, Hollow Raider. Leave na lang. Oh, ayun! I think we're going combat with Igoro. Ah, kaibigan, we got 16 minutes left bago mag 7. Time check po yan. Ayan, combat na! Ayan.
0: Combat! Oh, sasabak sa gera si Gabo! Oh my god!
1: Oh, oh! Uy!
0: Yan na! Oh, oh, oh, oh! Ito na! Oh, oh, oh, oh, oh, oh!
1: Sige! Samahan mo ako! Sige! Oy!
0: Oh, oh, ayan na.
1: Oy!
0: Ito na. Oh, oh, oh, oh. Tribute po yan para kay Mep sa kanyang comment. Ito na. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, my god.
1: Oy!
0: Sige! Ayan na. Yan na, oh!
1: Oh, yan na.
0: Boom! Okay. Sabog!
1: Spam attack na talaga, oh! Oy! Oy! Isa na lang. Next hit! Boom!
2: Tambayang kwadro abad.
1: Oy, kapit!
0: Oy! Ayan na! Oh! Ayan na! Ito na! Oh!
1: Next one naman, ano? Ito naman tayo!
0: Muntik na!
1: Oy!
0: Tingkan mo na kapating ka na, mga kiklikan. Bumibira, bumibira, bumabayo.
1: Bumabayo. Uy!
0: Boom!
1: Matama ko. Uy, gagi. Sige, sige!
5: This is the will of Krampus.
0: Uy, angas! Boom!
1: Boom! Oh! Ay, pambira ka!
0: Excuse me po, mga kaibigan. Ah, ito na.
1: Ay, pambira!
0: Muntikan na. Aray, kumuntik. Lumalapit yung kalaban. At ito na ang kanyang special power. Pagsapan na lang ang iyo.
1: Ay! Asip!
0: And boom! Papay ng bata ka. Boom! Boom! Sabush!
1: Pwede ka pa lang.
0: Ang angas natin commentary powered by Meps commentary ay mali.
1: Sige, yellow flash, bigyan mo ako. Yellow flash, bigyan mo ako.
0: Sige. Ayan na. Special attack ni Gabo. Boom!
1: Asis! Sige. Ang bihira. Ay! Namula naman. Pwede. Atake!
0: Boom! Uy! Nangyari kay Tere B! Wala yung kinupokus ni Tere B!
2: May inaayos si Tere B, bro!
1: Anak!
0: Anak! Kung kailan pa namang ano, pa-exciting na yung laban ni Gabo!

0: Kung kailan naging excited ang ano nila gawa doon lang din na gano'n. Ay, naku.
1: Dera! Ah! Dera! Opa!
2: Final warning.
1: Opo sa'yo, ano niya? Yung line. Nasa kalahati nga lang pala. Sige! Uy!
0: Execution! Kita Astra!
1: Sige! Opo ka!
0: Oh, kailan
1: lang. Uy, muntik ka yun! Nadad!
0: Yeah!
1: Don't get scored. Ba! Oh! Ay, grabe yun! Uy! Sige! Wow! Ay! Ayan! Ay! Pinatamak mo ako, ha? Ayan pala, ha? Sige. Shadow Wheel. Retreat now. How the fuck do I do this, though? Hoy! Hoy, buti ka! Ganun pala, ha? Hoy! Nagad. Oh, paubos na yung light. Hoy!
0: Umibira. Oh.
1: Hoy! Sinamaan ako. Switch. Hoy!
2: I will
1: power up.

0: out. Namatay agad ang kalaban. Wow!
1: Wipe out
0: na eh.
2: With big balls. Ay, mali-mali. Ibang show yun.
0: Hoy,
2: kumakabila na naman ako.
0: Kumakabila ka nga eh. Grabe ka. Okay, tapos na ba? Okay. Mga kaibigan, time check. Ikaw nga mag-time check, Mark. Ikaw naman din ang host eh.
2: Ang oras sa buong kabuluan, 6:51 Philippine Eastern Time. Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Gabi Gabo. Si Gabo Garandom.
0: Alas 7 pa naman yun. Grabe ba? Pero yun na, 9 minutes before 7.
2: 9 minutes before 6-7. 6-7 to break.
0: 6-7 sa isyete.
2: Uy. Signal error.
0: Signal error. Combat na naman tayo. Eh, ganyan yung loading pre. Talagang ano eh. Signal loss. Sa LOS. Ay, iba pala yun. Bakbakan na nga naman eh.
2: Ayan na nga.
0: Hoy!
2: Ito na.

0: Up. Oh! Uy, bango. Yeah. Okay na ba? Ay, okay na. Next na naman. Okay, paan na? Ah, dito na. Sige, sige. Yeah!
1: I will carry out your execution.
0: Fuck! Oh, sweet! Diyan na lang sinisira. Ayaw! Oh! Oh, fire! Uy, grabe! Counter atom, ah!
1: Don't get scorched.
0: Oh! Sira! Yeah, sweet! Ayan!
2: Kumipitik ko mga sabo.
0: Baba, kayo, take itong laro. Puro, puro counter up.
2: Aray.
0: Oh! Patay na ba?

0: Ganun ka pala, ha? Yeah. Oh! Oh! Yo!
1: Here's the time you still have to feel regret.
0: Wipe out! Mira. Grabing combat. Ay! Tama, Mark! Di ba't meron kang binanggit na meron kang i-discuss about sa programa mo, di ba? Baka gusto mong ikwento.
2: Alright, so ito na po ang aking special announcement mula sa ano programa ko. Mula sa buong bahagi ng Playcast Studios, mga kaibigan. Hinanap ko pa yung ano. Hindi ma-loading, oh my God, wait. Well, following po the announcement na yung PQ po is ano, weekdays na po siya, 6 to 7, with Friday edition every on Cool, airing only on Cool and Zex platforms. It is with deep regret to inform you that Season 2 of Tambay Lang ay makakancel na po, hindi na po matutuloy, marking the end of an era of Quizmart Jograd's afternoon shows. We thank you for supporting my programs that nagsimula way back in 2024 with GKS, Gusto Ko Sabado on Cool, and most recently, Tambay Lang on, syempre, Zex FM, of course, dating DZX 1026. This is not goodbye kasi andito pa rin ako sa Tambayang Kwadro. Pero sa ating Saturday hangouts, well, we will maybe see you soon in the future. Until our next Sabado, mga katambayanan. Yun po ang official statement mula sa bumubuo ng Playcast Studios, ang naging co-producer ng programa kong Tambay Lang at ng GKS. Yun lang po.
0: Yan na ba? Okay. Pwede ka na mag-wrap up right there. It is now 6:57 p.m. Pwede ka na mag-wrap
2: bago muna remark. Yan. Babayo na. I-play ang pumipitik at bumabayo.
0: Ayan na. Babayo na. Oh my God.
3: Ba't naka-open yung
2: yan, sino ang pumipitik?
0: Babayo na. Ang inyo nag-iisang Kuya Mark, Jograd. Bago mo na tapos.
4: Babayo na yan.
0: Babayo na yan.
2: I-play ang pumipitik at bumabayo chorus.
0: O, Terete, play mo.
2: This will be first in the book. Bago mo na yan.
4: Ako nakatulog. Nakatulog. Nakatulog.
2: Dum dum dum ta ta ta.

0: Ayun!
1: Yan yeah, mga kaibigan! Si Mark Jogran!
2: Maraming salamat po mga Quadro Squad. Kita-kita po tayo bukas, Thursday. Dito lang sa nagkikita ng show ng bayan. Ito ang
1: Tambayang Quadro Vlog!
0: Aba dapat lang! Magandang gabi!
1: Dapat aba!
0: Baby! Magandang gabi, baby!
1: Susunod na ang kapugati!
0: I love Karen Ice!

0: Thinking something creamy? We got you. You'll be craved with O Spend Carbonara. In just 3 minutes, make the sauce, boil pasta, mix and add toppings. Sobrang takam talaga. Edi ikaw, will you resist the creaminess?
1: All right, now we get to the actual teasers and ads, ka? Man, they made this crazy ads for nothing, bruh.
2: Every Monday to Wednesday, Sunny Boy Gold brings you all the late-night entertainment you need to complete the rest of your day. The Botamesa every Monday, Kabayag every Tuesday, and Kikan sa Smile para sa Smile every Wednesday. Sunny Boy Gold! Every Monday to Wednesday at 9:45 p.m. only on Smile Radio.
3: May nagbabalik.
4: Malay mo, after 2 years, after 3 years, makadiscover sila ng scientist na kayang gumawa ng pang-phone spec.
3: Ang minahal niyong esports and sports online talk show, may bago ng tahanan.
5: Wala kaming console actually sa bahay. Yung may console, yung pinsan ko. Oh, by the way, pro player din yan.
6: My commentary for the NBA Finals, only for the Philippines. Ngayon lang yung komentaryo ko. Dinala ng FIBA all over the world.
3: A Cool FM and Cool TV exclusive produced by Kuya Studios proudly presents No Holds Barred the Podcast.
7: Sarap maglaro, nawala kang iniisip. Iniisip mo talaga yung either yung laro mo, yung magkita kayo ng mga friends nyo, and all of those things.
3: Returning this November 2026, mapapanood sa mga social media channels ng Kuya Studios, pati na rin sa Cool FM and Cool TV.
8: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lawatay Gaming.
9: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
10: kanya. Pero pagdating kay Dosyo, hindi? Is na yan.
11: MNL 48
12: with that.
11: With yun, setting nga Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
10: Oo. Oh,
9: Klak-klak.
11: Sa kada po na mag-lag.
10: Okay na.
9: Hindi. Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.

0: Let's go! Woohoo! Hi, welcome sa May Tulugan. Let's go! Destroy Dick December na bukas, ladies and gentlemen. Gupaw na to ang atong patutoy. Pututoy.
1: Hi.
0: Okay. Stephen talaga eh. Hinge problem pala bukas, no?
1: Oh, hinge problem bukas eh.
0: Hinge problem. Hinge problem.
1: Hinge problem.
0: Hinge problem bukas. Okay. Kalmahin natin yung sarili natin kasi alam natin, alam nyo mga kaibigan, ito. Kung alam nyo lang.
2: Cairo, baka matutulog ka na naman. Magdala ka na.
0: Ay, hindi ako matutulog. Si Cairo yata matutulog, no?
3: Here. No, I'm here.
0: Matutulog yan, matutulog yan, matutulog yan. Halatay, halatay. Halatay.
1: Matutulog yan.
0: Matutulog talaga yan. Imposible hindi.
2: Dadala yan ng kape, daan. Para di matulog.
1: Manila Broadcasting Company.
0: Foden loves MBC.
1: Foden loves Kanda Wanda. Congratulations, mabuhay ang bagong kasal.
2: Gia loves BBC. Big love.
1: Wow! The litmus test, guys! The litmus test, ladies and gentlemen! Look at this! What in the world?
0: Ano bakit? Ano meron? May bold? May bold na si Blue.
1: Pinchat room. Tingnan mo.
0: Wow!
1: Very proud!
0: Wait lang! Teka lang! Teka lang! Teka lang! Teka lang, teka lang.
1: Hindi pa nakahinga si Jeyo. Okay lang, mauba. I had this
0: wait
1: moment.
0: Teka lang,
1: GDG, okay lang pumasok sa stage.
0: Teka lang. TCP, check mo DMs mo.
2: Palma muna.
0: TCP, check mo DMs mo. Isend mo kay Mikalim.
1: Wait,
0: sige na! Bilisan mo na! Bilisan mo!
2: Exposed! Post ka dyan.
0: Alam niyo ba? Suspended na po ang hangout with Mawon? Alam niyo ba? Hoy! Itong miming na yan, ha? Yan ba yung humingi sa bubong ko?
1: Tanga. Yung dating pusa ko yan, si Irene.
0: Ay, sorry boss.
2: Hoy, Stephen! Ba't ang mukha mo si Zion? Magkambal ba kayo?
4: Hello! Hello, Mimi!
0: Sino nga yung ano, yung Beanie member na pusa yung ano niya?
2: Beanie Meow
1: ay... Si Stacy yun.
0: Si Stacy ba?
2: Asparagus!
1: Gising
0: siya! Wait lang. Si Stacy, okay. Nandiyan pala si Stacy sa ano ha, sa lupit ha. Nandiyan pala si Stacy sa ano, sa May Tulugan. Hello! Chat lang. Kung nakikinig si S.E. Tanjan, si Mr. William, nandiyan po yung bias mo, boss. Okay, joke lang. Of course, alam nyo ba, noong 2024, ay noong 2019, yung BGC, bumili ng Channel 11. Kasi, gusto nila taasan daw ang ratings nila. In number one naman sila daan. Kaya kung ako sa inyo, huwag kayo manood ng BGC, manood kayo sa Channel 4, Channel 9, Channel 18. Huwag kayo manood ng

0: BGC, kasi BGC is us. Okay? Huwag kayo manood ng BGC, tandaan nyo yan. Alam mo, BGC puro bold. Okay? Tama, diba, Gabriel Ansaldo? Ang alam kong maraming bold sa BGC, okay? Umiiri ng J. Edwards, Mia Khalifa, Johnny Sins. Ang daming iniiri na bold doon. Huwag yung tularan, okay? Huwag kayo manood ng BGC.
1: Occupied ng mga ganyang ang ganyang slot. Occupied niya lahat ng bold. Andiyan na din yung bold ni Dio ay.
2: Kinakagat na naman yung earphones ko. Nakakaloka.
0: Alam nyo din ba? Nasend ko na din sa Broadcast Plaza yung Destroy Dick December na headline. Kung nasa server kayo ng Broadcast Plaza, which by the way, you should join Broadcast Plaza, discord.gg/broadcastplaza. Kung nagpunta kayo sa Mox channel, Destroy Dick December na is the first mock ever you can see. And of course, topic muna tayo. Another topic. Baka mag-N-word ka doon sa ano sa Broadcast Plaza TCB. Tama na. Chuck na. Anong tama? Rate my desktop. Okay, huli ka, Mikali. Oh my God, Blue Wave. Let's go. We got it. Let's go. We're now even now. We are now pantay-pantay na, boss. Okay? Pantay-pantay na ta, boss. Okay. This is crazy. Okay. Topic muna tayo, okay? New topic muna tayo, okay? See, okay, so mga kaibigan, kahapon walang CTP sa amin kasi wala, ewan ko bakit walang CTP sa kanila. And of course, I would like to say thank you guys. Binigay mo kami ng 1 week rest. Salamat sa 1 week rest na yun. And okay, another topic tayo. Terby Estrada. Itong si Terby, number one. Meron siyang sikreto na hindi niya sinasabi sa amin. Asay sa inyo. Alam niyo ba? Ito, wait lang. Blue Wave, meron ka ba mga screenshot? Kasi alam ko, nag-DM siya about kay ano, inaamin eh. May inaamin si Terby on the, ano, sa DMs mo. Pag-send mo na, lahat na lang. Send mo na lang lahat.

0: sa lahat, in love siya kay Carla Estrada. Tama, diba? Tama, guys? Everyone, tama?
1: That's his first. That's his first. Yes.
2: Yes.
3: I'll say yes.
0: Ngayon, meron pa siyang Tanya Chinita, Micaela Janalim, Mariah Queen Arceta. Ang dami niyang babae, boss! Apat! Kaya huwag yung tularan si Terebi. Babaero talaga to, number one. Huwag tularan. X. O kita-kita mo, may picture pa ni Mika. Nako, Blue Wave, huwag tularan. Blue Wave, huwag kang tularan. Okay. Ngayon ko lang din nalaman nakafollow ka din kay Gwen. Eh, na pinafollow ko naman lahat ng Bini members. Huwag kang epal. Okay, kalma lang. Huwag kang epal, Lumi. Kasi alam ko naman din na pinafollow mo rin si Gwen. Huwag kang epal, boss. Okay? Huwag kang epal. At isa pa. Alam nyo, tularan nyo to si TCP. Kasi number one talaga siya na Gwen supporter, Gwen lover, okay? Totoo talaga yan eh. Tularan nyo yan kasi at least itong si TCP, hindi siya nagdi-deny. Etong si Lumi, siguro nang de-deny yan. Don't get me wrong. I think he is denying the truth. Number zero ka. Number two ka. Huwag kang manluloko ng tao. Never agree. Sus! Ano meron sa QBA? Ba't meron yung teaser nyo sa QBA? Yung bold nyo na ano? Ba't yung teaser nyo nandyan si Gwen? Okay? Huwag mo kong lokohin. Malaki ang mata ko. Makikita ko lahat. Huwag mong subukan. Okay? Ito pa. Isa pa. Nagsisend si Blue Wave. Bago mo na yan, actually si Blue Wave, meron din niya i-expose. Meron kang sana ko i-expose kay Blue Wave. Konti lang, konting expose lang. Kasi itong kanina, itong putang inang gago na yan. Yung putang inang gagong Blue Wave yan, nang-expose ng tao eh. Sinend niya yung wallpaper ko doon sa admin chat room. Kaya I decided na gusto kong i-expose si Blue Wave sa pamagitan ni Terebi. Terebi Estrada, hello! Kasi alam ko may sinend ka sa akin sa DMs ko. Wag niyo kong lokohin. Meron yatang sinend si Terebi. Imposible. Wag niyo kong subukan. Terebi, pakita mga on the air, yung mga screenshot, yung dalawang screenshot sinend mo sa akin sa DMs. Kasi balusin ko yan. Sabi ni Tamloy, Blue Wave, naka-date ni Mika. Nako, naloko na. Hindi, hindi totoo yan. Wag yung tularan sinasabi nito. Parang delusional ng ganyang mindset. Wag. X. So, nakita na ba sa on the air? Nakita mo na ba on the air? Wait lang. Teka lang. Ayun, nakikita ko na. Sorry, nakikita ko lang via stream. Kasi hindi naman nagla-live streams via yung sa Discord. So medyo delayed sa aking part. So, ayun, kita-kita. May sinensyan mga picture ni Micaela Janalim. Oh, ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. 9 kabuok. Oh, bakit? Anong meron? Do you want to see something good? Sure! Anong gusto mo ipakita sa akin, Blue, TCP? Oh my fucking God!
1: Oh my God! Oh my God! Are you having a freaking seizure right now?
0: No! Holy shit!
4: No way!
2: Uy,
0: Patay! Kung alam nyo lang kay Mikael, kung alam nyo lang kay Mikael, nag-scene siya nung sinabi ni Blue, ni TCP about sa kanya, boss. Oh my fucking God, ginawa nga ni Blue. TCP, salamat, TCP! Oh my God! Pwede ko nang i-gift si, ano, si... Kasi, ito. Gusto ko lang i-request TCP. Sa December 18, kasi, birthday yan ni Blue Wave. Oh, birthday yan ni Blue Wave. So gusto ko lang magtanong kay Blue sa kay ano, gusto ko lang i-offer sa iyo ano TCP. Pakisabihan si Migalim na ano daw. Pakisabi kay ano, oh yeah, bigyan siya ng happy birthday greetings
4: video
0: from her.
4: Shout out.
0: Video shout out. Pwede rin, video shout out. Sa mga si Raul. Sorry ka mga si Raul ani. Ayun na. Kapoy na kayo ko. 9:48 na po, magbabalik na ang Gabriel Ansaldo Dakog Ilong Show.
5: Pag-ilong, ikaw Dakog Ilong!
0: Ikaw mo ang Dakog Ilong!
5: Ikaw!
4: Ay! Boy. Uy, Cairo, tulog na naman. Tulog na naman, bay.
6: I'm awake. I just have my mic muted.
4: Mga kulat mga natin, magbabalik po ang May Tulugan matapos na ilang.
0: Magbabalik na ang Dakog Ilong Show kasama si Gabriel Ansaldo.
5: Kasama na po si Gio Dakog Ilong na
0: hindi
5: na
0: po.
4: Buhay talaga.

0: The following advertisements you'll be seeing ain't real, ka? You cannot buy this, bruh. Imagine buying this that aren't real, fa.
1: Wala kaming commercial. Except this one. Wala kaming commercial talaga. As in, hindi ito commercial. Pero tatanungin kita, ano? Meron ba kaming bagong produkto? Meron ba kami kinuhang artista o sikat na personalidad o pang-i-endorse o kung ano mang ilaalok namin? Siyempre, ang sagot niyan, wala. Literal na wala.
2: Ako po ang bilang Vice President, CEO at correspondent sa network na ito. Dahil sa sobrang pagod ko sa trabaho na ito, ang solution ko, GT Cola Great Flavor.
3: Meron itong iron, taurine at vitamin C. Tumutulong para mag-relax at lumagkas ang iyong resistensya.
2: Ah, isang inom mo lang, refreshing na. Dahil dito, makakapag-relax ang buhay ko. Kaya subukan nyo na ito inumin. 20 pesos lang SRP.
4: Hey, Joe!
5: Hey, Joe!
4: Hey, Joe!

0: InnovaStar 14. For gaming, for pictures, for anything.
1: As a multi-talent, kailangan kong gawin ang ginagawa ko buong araw. Hanggang sa bahay, sobrang napapagod na ako. Pero buti na lang, meron pa rin ang sarap noodle mi goreng. Ang chewy ng noodle, nilagyan rin ng seasoning oil at fried onions para mas masarap. Sarap? Sarap noodle mi goreng, pasayahin ang araw mo.

0: Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng ina mo na. For just 70 pesos, may legit na kapampangan na sisig ka na with soft drinks and sabaw. Dito lang yan sa sisig ng ina mo.
1: Pagkagising sa umaga, umangon at kumain ng sapat. Katas ang kailangan para lumusog ang katawan, pero may solusyon dyan.

0: The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional.
1: Hi guys! Init na init ng panahon. Mapapagod pa pagkatapos maglaro ng basketball. Iniisip niya ano-anong dapat na inumin ito. Eto na lang, uminom ng Sinsis Lime, ang soda drink na may lasa ng lime para ma-refresh ang iyong lalamunan at ang iyong katawan. Fresh, di ba? Sinsis Lime, nakaka-fresh talaga ito.
2: Alright, now we get to the actual teasers and ads, ka? Man, they made this crazy ads for nothing.

0: Ang tagal ng ad break nyo, sabi ni TCP.
1: Para naging GMA.
0: Tama! Tama talaga, hindi ko na kinaya yung sinend ni TCP. Patay.
1: Patalaga.
0: TCP, kung kaya mo, pwede pa siguro, kaya pa yata mo siguro i-DM si, ano, si Gwen. Sabihin, i-expose mo lang si Lumi. Pwede na yun. Pwede na yan. Pwede na yan. TCP, ano? Kung kaya mong i-DM si... si oh my God. Oh my God. No fucking way!
1: Kala! Ayan, isipin yan.
0: No way na. Si Blue Wave na bubuang na. Oh no. Best decision. Oh, si Bloomy ang next. Tapos si, ano, sino pa kaya? Si S. Ethan, susunod. Si S. Ethan sa susunod. Pwede na rin yan. I-chat nyo si Steak. Tapos siguro ako. Try mo ako.
2: Ay.
0: Basta susunod, TCP. Susunod, TCP. I-expose mo si Lumi. Yun lang.

0: At saka mamaya din si Staros, siguro try natin expose. Pwede na rin yung TCP. Oh.
1: Alas lahat ng mga ano ah, mga ships.
0: Staros, kung meron kang nitro, meron ka, pwede pa libre ng nitro, boss. Thank you po.
1: Bro is also broke.
0: Pwede po malibre ng nitro? Salamat. Desperado po ako sa nitro. Kailangan ko i-maintain yung KTLA. Lead ko ng proof. Yung wallpaper kanina sana. Ba't di mo sinave TCP? Hindi, alam ko na. Alam ko ng plano. Wait lang. Check mo sa TVH Universe. Kasi alam ko, meron yata si Nend si, ano,
1: meron
0: si...
1: Meron na, meron na.
0: Oh, meron yata si Nend.
1: Ay, puta, gusto yun. That my, you know, Yuisa, inanap ko. Ayun! Salamat.
0: Ayun. Prediction machine. Patay. Patay ka, boss. Ay, nako, may shit. No way.
1: Congratulations, Lumi. You're the next candidate for expose.
0: No way. Hulang top. What the fuck am I witnessing right now?
1: Okay lang.
0: Kalma lang. Inhale. Exhale.
1: Sige, breathing exercises. Just come na. May...
0: Inhale.
1: May share na.
0: Exhale. Mika Lim. Gwen Apoy. Ay nako. Hindi yan masisin. Masisin lagi yan. Kung nakasin si kung nakasin naman si Mika one time, pwede niya pa masin ng next time. Kaya huwag yung subukan.
1: Where nagsin sa akin? Nagsin sa'yo?
0: Hindi, yung kay TCP, kita mo yung message niya sinend niya doon. Yung good evening, Mika. I just wanted to tell you that one of my friend, Blue, has a crush on you, like a huge crush on you. He wants you to sign his Johnny B. Naval the cars. He will meet you up at SM Dasma. Tapos nag-sin. October 25. Ngayon, nag-send naman siya.
2: Nag-rap. Nag-rap.
0: Basta abangan nyo Starlet kasi nandiyan si Colette. Oh, kailangan natin si Colette. Gio Aya. Ay, oo, pwede na rin yun siguro. Tapos Gwen, the Gwen, Holy Gwen or no kaya. Yun yung username ni Lumiti ba niyan? Holy Gwen or Plant Official. So Gwen Official. Sayang.
2: Hello.
0: Sakit. Ang sakit. Ang sakit. Sige, next one. Ay, pwede rin Twitter. Pwede rin. Ay, wag sa Twitter, baka makita ng ano, baka makita, wag sa Twitter, wag sa Twitter, wag na lang. Wag sa Twitter, ayoko sa Twitter. Kwan, ano kaya? Sino pa kaya? Starlet, sino pa? Si Sheila Katips! She tips! Pwede rin! She tips! Tapos, Joe Pius, and... As a stako. Okay, istako tsaka ano. Oo, pwede na rin. Pwede na siguro yun. Pwede yun. Okay. So, 10:03 na po isang oras na lang bago mag-talk with sex. I talk with MSA. Talk with wannabe MSA, talk with Gabriel Ansaldo, talk with
1: Anong Hawk with Juan Salos? Are you okay?
0: Ano daw? Hawk with Tua? Si Raulo? Wala na, nasend na nga, nasend na talaga, wala na, pato, katapusan na yata to. Blue Wave, Blue Wave.
1: Baka yan.
0: Kigising yan bukas.
1: Bukas yan.
0: Kigising yan. Koko sa inyo.
2: Ayoko na, pre. Sakit nito, pre.
1: Kasi galing, may mga galing pa yan sa ibang events, mga
2: stuff. Hoy, kalma lang, Gio. Tama.
0: Yeah, hindi, high blood ako sa mga Gabriel Ansaldo. Hindi ka kay... High blood ako sa mga Gabriel Ansaldo.
2: Pasumbag ka, ako ilo nga pa.
0: Pasumbag ka na, datang tagdabaw.
2: Ale, direbenya.
0: Atog Jinsen, bay.
2: Sunod na. Wapay kwarta.
0: Malay mo, nagsinta nga. Wag mo sabihin na hindi masisin yan. Kasi lahat ng mga sinasabi ay makikita rin ng tao. Kaya wag nyo kong subukan. Ay, okay. O na, Red Teke, tama na, mag-yap! Diyos kong Red Teke, nag-yap sa GC namin. Yapper! Pwede nyo, na-record nyo ba yung clip? Paki-ano na lang. I-record nyo yata. I-record nyo itong clip na yan. I-record nyo nga yan. Kasi kailangan ko isan kay Red. Oh. Correct, Teki! You're such a yapper! Yapperis! Yap! Puta. Para yung balita ng FBS eh. At least sa balitang FBS, at least straight to the point. Itong BGC, yap, kailangan mo ba ng yap? TCP. If I were you, wag na lang. Wag yun. Iba naman. Blue Wave, wag yung wallpaper. Yung isa na lang. Yung sinan ko mismo. Meron kang yata isang screenshot nun. Alam ko meron ka. Basta wag lang yung wallpaper ko, boss. Ayoko yung wallpaper ko, boss. Wag. Maawa ka na sa akin. TCP, karapatan ko bilang mod. Meron akong feature dito. Karapatan ko bilang mod. Basta wag lang yung wallpaper, boss. Please lang, boss. Mahawa ka na sa akin, boss. Isuspend ko pa show mo. I guess karapatan ko nang isend ko lahat ng ililik ko na yung buong alternate universe natin, Blue Wave.
1: Wow! May alternate universe? Palakpakan pala.
0: Blue Wave!

0: kay Gwen. Staros, in love ka kay Colette. Okay? Gabriel Ansaldo, may-ari ka ng isang karinderya sa Quezon City.
1: Wala kang ebidensya.
0: Hindi, sa hotel at Unibus, gani, huwag kang tanga-tanga dito.
1: Ay, sorry, nakamali lang. Tao lang ako.
0: Ililik ko, sige. Sige, sige, sige, Blue Wave, huwag mo subukan. Ililik ko yung mga karakter, yung mga role ninyo. Huwag nyo kong subukan. Ililik ko talaga. Blue Wave, sige ka, Blue Wave. Blue Wave! Sige na, Blue Wave! Anong Ansals? Ansalso? Si Raulo tong Ansalso? Wilmer nila lang. Hindi ko sinin... Hindi ako naniniwala. Ba't meron si TCP? Bahala ka, ililik ko na lang. Okay. Stephen, as I said, ikaw po ay isang pastor, okay?
2: Wala
0: mo kasama mo araw-araw. Okay, kasama mo best friend mo si GJG at saka si Shiki, Best friend mo lang, best friend lang, okay? Best friend. Gets? Okay, next one, Cairo. Yung role mo technical ng WB ni 8 na binili na ng ABS-CBN. Gabriel Ansaldo.
1: O ano naman?
0: Ikaw ba'y ari ng isang karinderya na na doon kami kumakain minsan-minsan?
2: Oh, di ka magulo.
0: Masarap yung pagkain nyo doon, Gab.
2: Karinderya.
0: Masarap yung pagkain nyo doon, Gab.
1: Actually,
0: adobo, may sinigang, may calamansi juice. Ang dami yung binili doon, binibenta doon. Kaya mayaman ka noon. Mayaman sa puso ng iba. Ay, mayaman sa pagiging public servant. Oo. Oh, good ending sa iyo, at least maging at least good yung ending mo. Okay. TCP. Yung ano mo, yung TCP. Listen here. Yung role mo sa AU, okay? Kayo na ni Gwen.
2: Palakpakan.
3: Yo! Oy!

Sige. Sige. Sige. I understand your point. Okay. TCP yung role mo sa alternate universe ni Blue Wave. Kayo na ni Gwen. Sorry, Lumi. Pero ang sa totoo lang yan, mas likely, mas possible pa ang TCP Gwen kesa sa Lumi Gwen. Sorry, boss. Next one. Staros. Buhay mo noon sa beginning ay medyo mahirap. Medyo mahirap yung buhay mo doon sa AU. Pero nung binili na ng ABS yung WB ni at naging part na ni Gio. Ang nangyari, merong instance one time gusto ni Gio na tulungan si Staros, kaya tinulungan si Staros. At kasama niya si Colette. Si Colette. Yun lang. Starlet, yan yung totoo na yun. Okay, next one. Sa AU din, kilala nyo ba si Ace Ethan? Yung Stacy Laber? Guess what? Kahit sila na nga ni Stacy. Sila na ni Stacy, guys. Congratulations. Palakpakan natin. Proud ka na ba, TCP? Na sila na nga. Oh my God. Hindi, si S. Ethan tsaka si Stacy. Sa AU, sa alternate universe. Yes, oh, tama, diba? Sabi

0: Okay, next one. Si Sheena Gatibs. For sure, di niya nababalita. Stephen, nabalita mo ba yun? Huwag mong sabihin hindi, ha? Yung sinabi ni Yo. Yung kaayo, nanalo siya, oo. Bakit, hindi niyo ba na-report? Pag mong sabihin hindi nag-report, kasi late ako nang dumating. Ah, nabalita nga. Salamat. Eh, nabalita ba yun? Kaya, huwag niyong lukuhin dito. Kasi late...
1: Wait a minute.
0: Sige, tapusin ko muna ito sa AU. Okay. Si Sheena, si Katibs. Si Katibs ay naging businessman. Okay, naging businessman. Successful na siya sa kanyang Katibs hotdog. At dahil dyan, bumili siya ng sports car para kay Sheena.
2: Use sports car na red. Pero happy ang bilibay.
0: Si Raulo. Ano yung Fita? Next one, si Tere B. Yung role ni Tere B. Kasi ito si Tere B, naging number one exposer na mga screenshots. Okay, number one exposer na si Tere B. Congratulations Tere B, may ambag ka. Pero ang problema dyan, inaamin mo talaga na mahilig ka sa Venezuelan propaganda. Sorry, Tere B.
1: Tulong sama-sama, lahat nagkaisa.
0: Next one. Siyempre, walang iba kundi si Blue Wave at saka si Mika kasi sila na nga.
3: Congratulations.
0: At kami na rin ni Aya. Yan yung sa AU. Sa AU na to, do not distinguish it from the real reality kasi hindi yan magiging totoo. Ang alam namin, delulu moments lang namin yan. Yes. Oo na, TCP. Nakita ko na kanina pa ako nakita. Ayaw pala, si Chit-Chit pala. Oo, wait lang. Meron akong role kay Chit-Chit. Chitloy! Si Chitloy! Totoo na lang, Chitloy!
3: Ay! Sorry.
0: Ginawa namin totoo yung Chitloy, boys. BBC host, walang role.
3: No. Muti ko ka na mabanggit ang FEBC host.
0: Ay. Basta si Chito Merienda. Gago. Last one, but not the least. Ang role. Okay? Ang role po ni... Sino kaya? Wait lang, nakalimutan ko yata. Basta. Nakalimutan ko na. Ay, wait lang, meron pa mga karakter. Ay, oo pala. Si Jokyong Konsha. Programming head. Ay, secondary. Ay, hindi pala. Programming head pala si Blue Web. Mali pala. Konsha. Spokesperson. Spokeswoman. Spokesperson kasi si Blue... Si, Hindi. I think katulong yata si sa ano. Bali, tinutulungan din niya si Cairo tsaka si Tere B sa technical. Si Red Tech, si Blue Bridge, walang kwenta. Joke lang. I love Queso de Bolas. Sure! Blue Wave! Okay, kakarating lamang ng balita.

0: ako dapat. Sorry po, boss. Pwede nyo bawas sweldo na yun. Pwede na yung bawas sweldo, boss. Sabihin mo na lang. Pwede na bawas sweldo, boss. Pwede na bawas sweldo, boss. Sige na, boss. Kaltas na kami.
1: Yung Hello Pilipinas, eh.
0: Pwede mo bawas... Pwede mo na ibawas sweldo, boss. Bawas sweldo, boss. Bawas sweldo. Kasi yung genius kayo, genius segment. Ako dapat yung segment.
1: National concern sa first gap.
0: Eh, baka alam ko kasi ito yung owner ng server. Siyempre, ikaw yung may dapat i-follow yung instruction ng yun ng server.
1: Namamatay na ito nga.
0: National concern din yung ayo. Ano ba? Mukhang ganyan. National concern din yun. Huwag mo lukohin.
1: Hindi ko nga nabasa yung on-chat. Hindi ko naman i-explain.
0: Sige na nga, para babawiin natin. Okay. So, alam nyo naman ang balita, guys. MMA 2024, okay? Na yung ano, gabi, oo. Kasi, best solo female, top 10 and millions top 10, at stage of the year, 2024, Ayo Hero World Tour concert po. Bale, nanalo si Ayo. Tatlong awards. Kaya congratulations.

0: MMA kasi yun, ano ba, Chito? Huwag kang ano, kalma lang, Chito. Chito talaga, walang ano eh.
1: Ano to, Don?
0: O sige na, magbabalik mo na ang may tulugan, Diyos ko.
2: Pampira kayo.

0: Exit Bloom's channel. Yes, correct. So yun nga, commercial break pero hindi niya kinaya. Ayaw niya eh, ayaw niya eh. Ang dami nag-react sa Broadcast Plaza, lupit.
1: Guys, i-play ko na.
2: Ano naman, wala talaga ng commercial.
0: Wala nga tayong commercial. O sige, gawa tayong commercial natin. Okay. Kapinoy's Coffee! Alam nyo ba ang Kapinoy's Coffee ay number one? Alamin natin kay Gabriel Ansaldo. Gabriel Ansaldo, ano masabi mo sa Kapinoy Coffee?
3: Ang Kapinoy Coffee, masarap talaga. Pinuunod po 24/7. Lagi kayo umiinom ng Kapinoy Coffee para magiging kayo at hindi matulog. Super effective, 1000% puro at natural.
0: Magbili na kayo ng Kapinoy Coffee. Magbili na din kayo ng kape ni San Pedro. Available sa Mercury Drug at sa inyong mga supermarkets nationwide.
1: Okay.
0: Yung commercial. Okay, next one, next commercial.
1: Jay, ako na magkocontrol.
0: Ne. Habang wala pang commercial,
1: inihabang. Hawak ko na yung PC niya.
0: Habang wala pang commercial, magkocommercial kami ni Gab, okay?
1: Sige.
0: Abangan sa FPS. Ano ba ang mga bago sa FPS?
3: Abangan ang inaabangang bold ni Geometric kada alas 3 ng madaling araw. Dito lang sa Tag Hunter ni Geometric. Every day in the middle, in the night.
0: Bishit ka. At abangan nyo din sa FPS ang Document Diaries, ang special episode patungkol kay Gabriel Ansaldo at kanyang mga scam. Dito lang sa FPS.
1: Yes. Okay. Okay.
0: May tulugan, we'll be right back. May tulugan, we'll be right back.
4: Ang budget-friendly supermarket ng Pilipinas. Now in 6,000...

0: The Gio and Blue Show, Saturday, 10 PM.
1: Pagsabi ng alas 8 ng gabi.
2: Oras na para sa salita ng man.

0: We're back sa magtulugan. We're back again, holy shit. Wala, hindi na kinaya. We're back again, holy di na kinaya, boss. Di na kinaya ng ano ko, sabi ko sa inyo eh. Hello, welcome back sa Tulog na Baby Show, aka Gabriel Ansaldo, Dakong Ilong Show. Okay, so continuing with the topic.
1: Ikaw ba o ang mahal mo sa buhay ay nakalalahin?
0: Bastos ka talaga.
1: Kidney failure o namatay dahil sa Bicol? Tumawag na kayo ngayon.
0: Bastos mo talaga. Bastos mo, bastos, bastos, bastos talaga.
1: 7858. Ayon sa FDA ng Estados Unidos, ang Bicol ay nag-uugnay sa malubhang pananakit ng kalamnad pagka bigo sa bato at kamatayan. Ang pananakit ng kalamnad ay pulo sa mas pababang likod at mga kalatnan ng kuya. Tumawag muli
0: kayo sa 1-800-266-7858. Taruhan nyo ang pinsal na kalamnad para sa mga ng pinsal. Kumami ka rin ng Universal ang generic name ng Lopi. Tumawag na rin kayo sa 1-800-266-7858. Ang karapsugan nyo ay dapat alagaan at karapatan nyo bilang Pilipino upang gayong tunggol ang inyong laban sa mga muta na nagpapatay sa inyo. 1-800-266-7858. Wow! 1-800-266-7858. Wow! Sige. Welcome back sa My Tulugan kung saan may sinabi si TNP. TCP pala, sorry. Sabi daw niya, hindi PNP. TNP. TNP. Sabi dito, I love you, Gwen. Love you, Gwen. Lupit ah. Ang tanong ko, totoo ba yan? Abangan! Hindi yan naging, siguro, ano yan, siguro. Siguro hindi yan totoo. Siguro, tiba-tiba TCP, parang hindi yata totoo itong sila ng PNP. Siguro, Photoshop, tiba-tiba, Photoshop yan. Siguro, Photoshop yata yan. I think, Photoshop yan. Mas maniwala pa kung si Lumi nag-edit, pero hindi, daman pala si Lumi nag-edit eh. Grabe na ang lag ng PC. Oh my God, baka yan ang rason kung bakit hindi makarespond si Aspir. Nagla-lag doon. Di na kinaya. Isa pa. Ito. Aabot din pa ng two business days para kay Aspir. Feeling ko oo. I see. So, let's talk about Blue Wave, no? Kasi alam natin yung sinend ni TCP doon sa DMs niya. Uy, ano sinasabi mo, TCP? Huwag ganyan. Hoy! Huwag ganyan, boss. Kalma lang. Calm your dick down, okay? Calm down. Chill out, bro. Chill out.

0: Anyways, let's talk about Blue Wave. Kasi may sinente pa si TCP about kay Blue Wave. Siguro, hanggat mag-aamin na okay. Aminado naman siguro ako, guys. Huwag nyo na akong ano. Okay na ako. I think si Blue Wave rin aminado na rin na Mika lover yan. Mika light yan si ano. Mika light si Mr. Blue Wave. I think si Gwendy, I think kay TCP rin siguro. Feeling ko ano. Or baka si Lumi yata yung ano. Siguro si Lumi yata. Okay. Siguro, ang hinihintay ko lang, wait lang, may nag wait lang, may nag oh no. Sorry, may sinan kasi ako doon sa Broadcast Plaza. What is the meaning of this? TCP, hulaan mo anong sinan ni Lumi. Blue Wave and Red. And yung Red naka-represent sa kanya Easy Mika. Okay. Gets ko na. Thank you, boss. QBA Storyteller. Rigid. Alam nyo, guys. I have to tell you guys this. Next week, December 7th, will be the final episode of Testigo for now. I would like to make it clear. It will be the final episode, the season break of Testigo as a standalone show. Simula sa December, kasi sa December 21, 2024, Testigo and Mga Juggers will be one show. At yung one show na yun ay ika-cancel ko. Ladies and gentlemen, cancel na po ang show ni Rico. Joke lang, guys. Basta December 21, meron akong iluluto. Si Gabriel din, may iluluto din yung si Gabriel. Alam ko may iluluto yan. Sabugin natin yung cellphone yan. Kakayanin pa yan. Siguro kakayanin. Malapit naman yung season break. Sige lang, malapit na mag-ano, sem break sa... Ay, malapit na mag-ano, mag-break, mag-holiday break. So, okay lang. Malapit na. Si Carlos Agassi ba yan? Dadala pa ako ng isang sakong bigas. Diyos ko, te. Ano pala ang specs ng CP ni Gab? Pangit din, boys. Promise, ang pangit. Alam ni Gab yan, ang pangit. Aminin pa yan ni Gab. Ang pangit ng specs niyan. Mga angkol. From tutoy na lamaw, tutulog na lamaw, lupet ng ano. Luckily, this main chat is not in broadcast tonight. Oo. Actually, guys, I have to tell you guys this. Mamayang 10:45, I have to take a break. I need to, kailangan ko muna mag-rest, kausapin ko muna si Blue Wave. Kasi meron kaming iluluto ni Blue Wave. Blue Wave, hi. Diba, meron tayong iluluto. Mayroon akong iluluto. 10:45, tatapos ko yung itong show na ito. Ibibigay ko kay Sen. Diba, Blue Wave? Correct, Blue Wave? Is it correct? Meron kami iluluto ni Blue Wave soon. And actually, TCP actually, alam nyo guys, mag-rewind tayo sa past muna tayo. Kasi, ang tagal na natin sa community na ito, malapit na mga tayo mag 2025 and I would like to say thank you nga sa 5 years na sa 5 years ko dito sa community from Philippine Television Community na ito. Naalala ko pa yung unang panahon pa na diyan pa sila Chenji, si TCP. Ganun. Naalala ko pa yung era noon. Yung era na puro sponsor bumper ang habol. Yung araw-araw may na-upload na lang si TCP, kung meron na lang i-upload si Gabriel Ansaldo at saka si si Chenji ng sponsor bumper. Tapos may ipakita din si TCP ng so-called rare footage na siguro edited siguro. Tagal na yun, wag mo na i-bring back ko yan, tang ina mo gago. Arf ka dyan. Iro. Sit down, doggy. Mag-doggy style ka dyan. Gago. Of course, alam mo, nagpasasalamat niya ako. Kasi yung era ko noon, alam mo, meron kasalanan kay TCP yata noong 2021. May kasalanan ako kasi meron akong atraso sa kanya. Wait lang, geometric muna tayo. Punta tayo sa YouTube channel ko. Wait lang, i-livestream ko. May atraso ako. May ginawa kasi akong meme sa kanya, guys. Kasi at that time, hindi ko ginusto si TCP kasi na-influence ako. Hindi. Kasi hindi ko ginusto si TCP kasi may ginawa siya kasalanan sa mga friends ko. So, sinundan ko lang sila. Wait lang. Napin ko muna yung channel ko. Naka-livestream sa YouTube channel. Okay? Ay, sa yun, ano? Sa livestream, nakikita nyo naman. Okay. Geometric. Go tayo dito sa... Dito. Ayun, dito. Dito tayo. Dito tayo, banda. Ginawa to ni Class MC tong part natin. Ito yung akin. Sabi ko tayo. May atraso sa kanya eh. May atraso ko sa iyo, boss. Sorry, boss. Ito yung apology ko na to. Proper apology ko na to, TCP. TCP, I'm very sorry for shitposting. For shitposting during December 31, 2021. I am very sorry. I apologize for what I have done. I apologize that I called you a bozo. Because your channel was dead. Pero ito yung malala dito after nito. Wait lang. After nito, malala to kasi may pan news. That's right, guys. Pan news. Holy shit!
1: Yung lumang intro.
0: Tangin ang editing niya. Holy shit!
1: Ito ba nalang epic?
2: Sa oras na ito, si Diego Kaiser ay na-terminate sa YouTube.
3: Hindi pa alam kung
0: paano na-terminate. Guys, na-terminate yung channel niya, boss. Na-terminate ni yung channel ni Diego Kaiser, guys, sa unang panahon. And I think it's ito din, ito yung nangyari yung na copyright strike si Aiden Channel, boss. Grabe, boss. The copyright

0: sagu ang lugar, huwag mong subukan. Matisira ang buhay mo. At sa huli, ang bayan.
1: No!
2: Ogawan! Come on! Ogawan!
3: Ang programang ito ay rated
1: SM. Kikan sa tigong! Para sa tigong!
3: At gabay ng mag-
4: Buenas noches!
3: Maaaring yung nasistemang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror, na hindi sa mga bata.
5: I win.
4: Ba yung nagtinig sa inyo nila? Juan para sa tigong! And yung the class of 3 they both be my test team hindi pa nga
6: Kita nyo nga naman, ang ganda ng travel ko papuntang Sahig.
7: Sahig!
6: Isang taon na ang nakalilipas. Andito pa rin ako, ang lamig-lamig dito sa kwarto ko.
8: Aray ko!
6: Matandaman ako, at least masarap ang buhay ko dito sa loob.
4: Ang ganda umunod ng private plane.
7: I will meet you.
6: Oo. Isang ano yata yun, isang higanting plane eh. Kaya, diba, mga kababayan, ito lang po ang masasabi ko po. Welcome po sa Gikan sa Tigon, para sa Tigon. Shout out po sa aking mga kaalyado. Siyempre, unang-una po sa lahat, ang Tigon, TVH Group of Networks, pati na rin po ang aking mga kaalyado sa relay transmitters po namin. Para sa Tigon naming mahal, walang iba kundi ang transmitter ng mga Navarro. Maraming salamat po sa inyong patuloy na loyalty. Thank you very much po. At siyempre, sa lahat ng mga taga-suporta ko po, tuloy tangtaban para sa Tigon naming mahal.
1: Bring him home! Bring him home!
4: Kasi, ka-ano natin, ka...
6: Karton man
7: I
6: ako.
7: I will milk you.
6: Karton man ako. May lalamunan pa rin ako. Kaya sa mga pusang galayang mga copycats na yan, mga pusang galayo, kita nyo nga naman, original wow. Content namin crazy. To. Oy, kaya nga sabi, Gikan sa Tugon para sa Tigon.
8: Aray ko.
6: Sa mga nangungop na dyan, na mga pusang galayang na yan, para kayo nyo pa kayo si Mabangon. Yun lang ang maitatanong ko sa inyo. Para kanino ba talaga kayo bumabangon? At bakit lagi kayong umaasa? Eh lagi naman kayong pinapaasa. Ano yun? Ka-Busted? Ka-Jayo Duterte?
4: Ang aming kaibigan ko. Mga kaibigan. Naka-livestream na yon live. Ang ating copycat na yon. Ang literal. Show
8: aray,
4: na nag-iing na. Ayan yung pangalan. Gikan sa Masa.
1: Masa.
4: Para bang umasa.
1: Para sa umasa.
8: Aray ko.
4: For the masses. Ano yun? Kung makita yung ano yung nagbabackread lang, magbabackread nga ako sa Drena.
9: From the masses, for the masses.
1: Gigan sa masa, para sa masa.
8: Aray
1: para,
8: ko.
1: Para sa umaasa. Ay, para pang umaasa.
6: Iba naman yata yun, mga kagikan. Ano yun? Gigan sa misa, para sa misa.
7: I will meet you.
4: Ito. From the masses, as it expected. As it expected. Ng ating format kasi alam nila na kahit tayo ginawa natin itong show na ito. At ever since natin ginawa itong lintik na programa ito, ginawa niya pang he has the audacity to make a spin-off show called Chicken at Masa para bang umaasa. At to be fair, while our show is not original, I do not give a fuck because truth be told. Truth be told. We were the first format, and he did it to himself. You know, I'm going to express this guy. He should have a new title. You know what's the title? Ang title ng kanyang programa ay Gikan sa Sex, Gikan sa Teen para sa Sex Scenes.
1: Yeah! Let's go!
4: Wow! Ako na mismo magsasabi, Gikan sa Teen para let me do it right now.
6: Pasingit ka, Jeyo. Pasingit, Jeyo Duterte. Tapos yung background ng logo, yung talikod ng logo, video ni Andas Fixate.
1: Aray
10: ko. Kape.
6: Ito lang masasabi ko galing sa King, okay? Ito lang po ang masasabi ko galing sa King. Yung napapanood niyo po ngayon dyan sa screen po ninyo, yan yung may kulay na tinatawag na pula. Kami po ang tunay na berde. Yun lang po.
1: Guys, send ko ba ito?
6: Yan, nakataas ang fish. Kami, nasa harapan ang fish. Yun po ang ng aming programa sa programa ng iba. Kaya pala pumunta ako sa isang ano eh, kaya pala sumakay ako sa aeroplano eh, meron na pala nangyayari sa bansa.
7: I will milk you. I will.
1: Guys, nasa Ed Bulaga ba tayo? Ba't kayo nagsaspam ng ano, madaming sound effects? Pakinggan natin yung stream.
6: As usual, may nagpaparamdam.
4: Ano pa yan? Bakit pa siya mangopya ng ating programa?
8: Aray ko.
4: Bakit kailangan niya ng ganon? Hindi pwede nga.
8: Aray ko.
4: Bawal yan.
6: Ito lang masasabi ko. Ito lang ang tanong ko. Okay. Mula sa hig, naiinggit ba ako? O naiinggit ba ako?
1: Hindi ka naiinggit.
6: Meron pala tayong mga fan-maders, legit na fan-maders na gumagawa ng legit fan-made show na kapwa fan-made show. Yun ang tinatawag na spread the word. No.
11: Oh,
6: kung meron tayong originality, meron rin si copy.
4: Then, hindi ka inggit.
6: Oh.
4: Naiinggit ka lang.
6: Na meron tayong iba. Ay, wow. Oh.
1: Nice!
6: Nandito! Uulitin po namin mga kaibigan natin. Okay? At least, ito lang masasabi ko. At least, ang programa nating lahat, para sa tigon naming lahat, ang programa na ito ay meron ng katagang Gika natin. Yun lang.
4: Yun kung ano na ang programa natin si Mr. Squadilux niya. Si TSS.
6: Naluluto ba yung Squadilog? Parang ano yan?
4: Naluluto niya!
1: Ay!
6: Rit!
4: Nanonood ng ating programa, ikaw tinsek since ka, nakikinig ka ba na yun?
1: Nakikinig ngayon. Napansin niya. Ay, tinago niya pala yung ano.
10: Nakikinig siya ngayon. Eddie, hello. Kamusta?

0: Gio, gawin pa natin siya ng cease and desist letter.
1: Wag na, wag na. Yan.
2: Wag na. Sabong ang bintong pangakaibigan. Sabong ang bintong pangakaibigan.
0: Yan
1: na. Mr. Squad Leagues. Wow. Crazy. Isang Squad Leagues ka.
3: Magkano ka ba? May kasama na ba yung itlog sa ka-fried rice? Parang mas masarap pa yata yung tapsilog dito sa tindahan katabi ko eh.
1: Sandali lang, Katkaseni boy. Ako po ay mag-defend. Makikinig ako sa kabilang show. Tingnan ko anong ginawa niya.
0: Sige, sige, sige. Investigate well.
1: Mga kaibigan. Ako
3: ano yun?
1: May anak. Habang siya ay nakikinig sa ating programa, nag-change siya ng title card, nag-sorry pa sa akin.
0: Huli! Kuha bon!
1: Saan yung cellphone? Yung part na nagpagkita siya ng cellphone?
4: Original kami yung Squaddies Nightlife, no?
1: Pagkita natin yung kanyang studio natin. Tingnan, i-compare natin. Itong studio na to, meron pa siyang professional microphone. Meron pa siyang Philippine National Record. Meron pa siyang ganito. Meron pa siyang ganito. May OSD pa siya. Meron pa siyang lower third.
4: Nakalimot yung mga ka-squaddy pa. As usual, ganun din yung nag-live na kami. Sorry, Geometric na.
1: Sorry pa! Hindi siya nag-sorry kay Seth! Hindi pwede yan!
5: Aray ko!
1: Hindi siya nag-sorry!
5: Aray ko!
3: Ito lang po ang masasabi ko galing sa Sahig. On behalf of Sahig, isa po siyang duwag. Eto na, manenermo na ako. Galing pa sa hit pa pala.
4: Wala sa oras. What is nightlife po yan?
0: We are back, senyonaryo.
3: Kaya simula po, after Holy Week, ang senyonaryo ay mapapanood na po sa TGON News Channel! News Channel from the main hinjo!
4: Pero sa totoo lang, mga
3: kagikan
1: sa
3: kagikan.
1: Ito
3: na.
1: Yung pinaka top rated show sa buong mundo. Ibig sabihin.
3: Alam niyo guys.
1: Sen.
3: Oh.
1: Itong ano ibig sabihin niya, yung shoot natin ay top rated. Kasi pati rin yung kalaban natin nanonood.
3: Ang contribution niyan, 0.0.
5: Aray ko.
3: Yan lang masasabi ko. Kaya sa mga gustong manood ng tunay at totoo,
4: check natin,
3: para sa tigon naming mahal, mag-follow na kayo sa official Facebook page ng TGON Cool FM Manila. Mag-subscribe na po kayo sa YouTube channel ng Cool TV Live. Mag-follow na kayo sa twitch.tv/TGON Cool FM. At live na live po ulit tayo, in case you still don't know, live na live pa rin po tayo sa transmitter ng mga Navarro, ang 89.5 FM.
2: Tinapos na!
3: Sa lahat ng kapangyarihan ng hikan sa tigon, para sa tigon, pati ang kalaban, kinis and bisu. Kaya kunin yung kakalabanin ang tigon.
6: Alam mo.
1: Yan, lumabas na.
3: Ano po yun? Ano po yun
6: I
3: po?
6: I will milk you. Mga minamahal kong kababayan. Isang taon pa lang ako nasundan na itong tigon ni Toto. Baka naman abot din pa ng 2 taon to. Hindi. Bong, pakihanap nga yung squadis na yung putang ina, hindi ko alam.
4: Okay lang. Diba, Tatay Digon, diba may Davao Death Squad kayo? So, wait lang. Ano ang tawag mo sa ating squad in this case? Kung may squadis sila?
6: Ang tawag natin dyan, si DJ Sen ba yung kausap ko?
1: Di si Anima yun, sir?
6: Si Anima pala. Sorry. So, pasensya ka na, Anima. 81 na ako.
4: Okay,
6: you know, all this talk of squad, simula ngayon, tawagin natin sila mga kadidies. Ano? Davao D Squad.
4: Sabagay, squaddy eh.
6: Squaddy, mga squaddy.
3: Double D squad.
6: Ads. Maraming salamat sa pagtangkilik mo sa programang ito. Kailangan ko ng tagapundot.
4: Thank you! Double D squad silog.
6: Thank you! I will meet you.
4: Ano masasabi niyo po dun sa ginawa niyang show?

0: DRCB. Nagkakapatayan na dito. Gatas lang ang ginagawa na Mindy. I will meet you.
1: Anong klase gatas po ang recommend niyo para sa mga taong bayan?
0: Pinadalhan ako ni Bingbong ng MSA gatas.
1: Hey!
0: Galing sa Jor-A dito sa Sahig.
2: I will milk you.
0: Umabot na yung Jor-A sa Netherlands.
1: Ay, Diyos ko. Nag-name drop tuloy kung sino si, ano, Scotty.
0: Or, walang, wag, wag. Na, nag-docs.
1: Are you kidding me?
3: Hindi, hindi. Actually, sa mismong live na feature yung totoong pangalan niya.
0: Okay, so hindi tayo nag-dock.
4: Yes.
0: Okay lang yan. Okay. Tuloy tayo.
4: Safe ka na.
3: It's a decision though, safe ka na. Yes, nasa video nga.
5: Oh, wait lang. Kakaibigan, sorry po ko, Tate Dings, pero...
0: Sige lang. Magsalita ka lang.
5: Please lang, refrain from doxing.
3: Refrain?
0: Huwag yung...
5: Alam mo yung...
3: Adima! Napaka-heavy pa naman yan!
5: I know na ano tayo dito, pero let's refrain from doxing. Kalma lang.
3: Napaka-heavy ni Adima.
5: Don't worry kasi, ito kasi yun. Meron kasing kaming kwento. I'd like to take a story moment kasi... The reason why bakit siya pinag-pull out namin is because kilala namin yung tao na yan. Yung alias niya noon is Oski. And what he did was very, very funny. Si Mr. Rod, si Oski. Now, ito yung sasabihin ko sa inyo. Itong si Oski na yan, ito. May ginawa siyang kalokohan.
2: Cock!
5: Sa internet. This is a recreation, but basically, may sinend siyang screenshot.
3: Ano screenshot?
5: Ang ginawa niya, nag-send siya ng screenshot, pero hindi niya tinanggal yung search niya sa YouTube na ma-teen.
1: Oh!
5: Yan na yun.
1: Oh, sweet Jesus.
5: And that's why he's gone forever. May ginawa siyang kalokohan kaya tinanggal na. Pero ako masasabi sa inyo, he's gone. So you know what? Next level, next level. In fact, I want Mr. Tatay Digoon from the Sahig to roast his ass on the air right now.
0: Salamat. Alam nyo, ang gikan sa Tigon, sa Tigon, ni hindi pa tayo tamod ng nanay natin. Andyan na yan. Bakit nyo ginagaya? Ang pwede lang gumaya sa akin, si Anima, si Sin, si Gio, at kung sino pa dun sa Cool FM. Dahil ang Cool FM, dito nakikinig yung mga DDS, mga taong may duty, devotion, and service. Ngayon, narinig ko na matagal unang naririnig yung pangalang Oski Media.
5: Ha? Yung Oski Media na yan, sir?
0: Oski Media. Ngayon, hindi ko alam bakit kinokopya itong programa. Ganon ba tayo kagaling?

0: Ang masasabi ko na lang, Oski, itigil mo na yan. Itigil mo na yan. Huwag. Masisira ang buhay mo.
1: Tama.
0: Huwag mo subukan.
2: Tama yan.
0: Ang gikan is not a nerd's job.
2: Hindi.
0: Uy! Alam nyo, okay lang yan. Importante, importante tayo ang ginagaya. Hindi tayo ang nanggagaya.
3: Success!

0: gatas yan. I will need. Isang inom ko lang ng MSA gatas. May MSA. May stamina ako. I will need. Yan ang pinainom ko kay Kaufman. Kaya yung depensa niya sa akin sa sahig, eh para bang napakalakas. Kaya kung ako sa'yo, Oski, uminom ka na lang ng MSA gatas para iinumin ang gatas. Sarap. Sobrang sarap. Sino ba yung putang inang Adam Urilar na yan? Ako na lang ang magbose sa kanya.
1: Si Adam Urilar.
0: At ay digong po, mag-MSA gatas para iinumin ang gatas. Uminom ka na lang ng gatas, iwasan mo mag-droga para hindi ka mamatay.
1: Diba, gusto mo,
0: I will
1: gusto
0: meet
1: mo kasi, panor, sabi na eh! Sabi!
0: I will milk you.
1: Ah, Mr. Digun.
0: Ano yun? Ano yun?
1: Ito yung story ni Mr. Adam Orilar sa Mahal Pagkailanman. So, panoorin natin yung real story niya.
2: Ayan na pala.
1: I'm up. Noong 1972, yan yung bata niyan. Si Mr. Adam Orilar yan.
3: Hungry.
4: We don't have food, but we'll find JJ.
5: Buy him some food.
4: Thank you very much. Look, JJ.
3: Huh? I can eat this?
4: Yeah.
3: You can eat too. Mommy, are you okay?
2: Oh, me, Ryan.
3: Mommy, wake up.
4: You need to be strong.
3: I need you, Mommy.
2: Ah, hell no. What am I watching?
1: Ayoko na, baka ma-brain damage kayo eh. Baka ma-brain damage. Ayoko na mabigyan kayo.
2: Mababrain rot na lang kayo. Naku po.
1: Huwag na. Hindi, ang totoo. Ito si Mr. Oski. May ginawa siya. Tatawa ako. Sorry. Yung sinend mo, Mandela FX ata to.
2: Oh, yung Mandela FX version.
6: Mandela FX. I can smell you.
2: Tapos eh.
1: Parang ito nag-grow up si Adam Orilar. So, nakidnap siya ng isang tatay. Yung tatay niya, isang turtle. Pakatapos, mas baya siya sa ano kaysa kay Adam Orilar. So, ang nangyari is, nagka-aksidente si Adam Orilar, nakabuhos, tapos, na-atake siya, tapos pagkatapos, binigyan ng pagkain, tapos, binubuli siya, tapos, ganun, blah, blah, blah, ay, binubuli nga, naku po, grabe si Adam Orilar, naka-blue, naka-purple eye. After niyan, pinapasya siya nakuha ang best friend tapos okay, tapos yan yung nanay niya, okay, tapos ito na yan, ito na yung ending, ito yung endings.
7: Adam Orilar, may pamilya ka na nun, nasaan ang nanay mo?
8: Wala nang nanay ko eh, Patrick Montano, ano yung kwento po ako, bakit? Kasi Adam Orilar eh, kasi makwento mo na sa'yo.
9: May cellphone ka na. Tapos meron notebook, tapos aaral ka. Opo, kasi maaral po ako. Salamat po. Salamat po.
2: Guys, dito po sa Cool FM, libre po ang therapy. Yun lang po.
0: Hindi ko alam. Hindi ko alam kung ano yung pinanood ko. Matanda na ako. Wala na kayong mahihigit. Pero putang inang Adam o Hilarion. Blood na nga yung muka. Blood pa yung kwento.
5: Aray ko.
0: Ano yan, tanong hapon?
10: Po, tanong lang po, Tatay Tigon. Tanong lang po, ano Tatay yun? Tigon. Parang yung blurred po ba na strength, yung blurred po ba parang Japan po ba yon?
0: Mas malala sa Japan.
10: Aray. Okay po, thank you po.
1: Guys.
8: Kahit kailan, walang kayo pagsasabihin. Adam Orellar, iyong political sa news anchor ko. Sa patalastas ng TV at radyo, Adam Orellar para sa political senador. Kung nalaman, para sa political senador mayor ko, Adam Orellar sa senador mula 2024 para sa katanungan.
11: Ayaw!
10: Gatas MSA mag. Gatas inumin ang mag.
0: My sense.
10: Sarap.
0: Ala. Nani? Doble pa ang kanyang COC nung election. Doble ang kanya.
11: Cock!
10: Ibang klaseng kandidato
1: yan. Legal ba yan?
11: Timing pambihira.
1: Legal ba yan, Tatay Tigon?
10: Diyos ko po. Awa na lang. Adam Orellar para senador, tapos Orellar Adam para mayor. Wala na.
1: Legal ba yan, Tatay Tigon? Ito yung presidente dito. Ito yung may alam nito, Tatay Tigon. Ano. Legal ba yan?
0: Hindi ko alam kung legal yan.
12: Tapos na po.
0: Pero alam ko kung anong partido ni Adam Orellar. Ano yan partido? Ay parte ng Makabimbang Black.
1: Sabi na eh.
0: Yan na. Agbayalde. Pakirig nga ng SAP yung drugstore na yan.
13: Tapos may lichon manok pa.
0: Hitler massacred 3 million Jews. I will milk Adam Orellar's 3 million pesos.
1: Wait.
13: What the heck? Aba, may Surf PH channel pa?
1: Sandali lang, may gagawin lang ako.
0: Ang epekto ng Surf PH channel niyan ay baka naman magkaroon ng Surf Radio at saka Surf TV yan ah. Yan ba ang sponsor ng Radyo Boutique?
1: Yan ang tanong ko din eh.
10: Parang di na po yata oligarch po, parang crony na po yata po.
0: Nga, Bong, paimbestigahan, pa-shutdown mo yung putang inang Sharp KX channel.
11: Ay, nako po!
10: Pa-sequester!
0: magsama sila ni Laila Dumundon, este ni JC Dumundon.
9: Lunes hanggang Sabado, alas 2:30 ng hapon, pagkatapos ng It Bulaga sa TGFMA.
13: Bulaga.
0: As in, alam nyo, DJ Sin, DJ Sin, DJ Sin.
10: Yes po, mahal na Pangulo.
0: Gusto ko lang gamitin itong pagkakataon na masagot si JC Dumundon.
10: Sige lang po.
0: Alam mo, Dumundon, kung nakikinig ka man. Ay, wala, bawal pala tayo mag-OT. Hanggang anong oras tayo, Mido? Hanggang anong
10: oras? Limang na lang po.
13: Limang ang minuto masasabi na lang po. Five minutes. May limang minuto pa po kayo.
2: Pero may pa-access nga.
0: Yes, ay, sorry. Hindi mo ba naaalala? Pina-shutdown ko ang ABS-CBN. Lang. Pati yung BTN mo. Umanda ka.
1: At yan,
0: ako sa'yo.
1: Pakay-tay nito.
0: Kasi yung BTN na yung pinoponduhan ng CIA. Strange Intelligence Agency. Tapos nabalitaan ko, sabi sa akin ni Bong, gusto mo daw gumawa ng TV Patrol Metro Manila. Eh putang ina, baka lahat mag-shutdown dahil sa'yo. Pero hindi ako papayag na patayin mo ang gikan sa Tigon para sa Tigon. Hanggat ako'y nabubuhay, as long as I live, I will die for the Filipino. Mahal
5: I will milk you.
0: Do not destroy Tigon or I will gun you.
2: No.
1: Salamat sa Tigon.
2: At sumayin nyo. Ah, whoa.
13: Iba yun. Ibang ano yun. Iba yun.
0: Sorry. Nothing happened on holiday.
2: Nagkabali ako.
0: Maraming salamat sa inyong lahat. Sokra.
10: Maraming salamat po. Mahal na
2: maraming salamat po.
13: Thank you po.
10: Ay, Diyos ko po. At saka sa mga namunike dyan, nang gikan sa Tigon para sa Tigon, mga wala kayong hiya!
5: Oh, come on! Come on! Oh, come
10: po,
5: on!
10: Maraming salamat po. At dyan po nagtatapos. Eto na po. Mga kagikanatics, mga solid gikanatics, mga diehard gikanatics, mga global gikanatics, mga forever gikanatics, at syempre yung mga geeks natin dyan sa Tondo, at syempre yung mga nanonood ngayon sa radyo at nakikinig sa TV. Dito na po nagtatapos ang gikan sa Tigon para sa Tigon hanggang sa susunod na Biyernes. Ito po ang inyong lingkod, DJ Sen, kasama po ang lahat ng bumubuo ng gikan sa Tigon para sa Tigon. Naluluwa ng para sa Tigon naming mahal. Ibalik nyo po si Tatay Tigon. Maraming salamat.

0: Deagon.
1: Deagon!
2: Deagon! Sa Deagon! Para
3: Deagon! Uy! Iba na yun! Iba na yun!
4: I will milk you.
0: Pabilang sa ako dito.

0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lawatay Gaming.
1: Good evening everyone and welcome to MMS Multimedia Message. Yes!
2: Si girl, hi girl.
1: Tisil pa yung, yes! It's a dick!
3: Hello!
1: Go! Oh my God! Baba, yun na ba?
4: But it's really scary to see something like that.
1: Pati nyo sakit off, babe!
4: Pag ginagawa mo ako, gagawin mo. Mayos ka, kung sa akin, mayos.
5: Minery's Midnight Session Season 5 coming to your favorite podcast platform starting September 11 and 12.

Yan. Magandang gabi mga gabo. Welcome sa ating Ga Cooking segment. Ito po ang kauna-unahang segment ng Gabi Gabo. Ngayong gabi po mga gabo, ang lulutuin natin for tonight's episode ay tinatawag na Sinarsahang Pork Ribs. E sa pagluto nitong po tayo mga gabo, susundin natin ang step-by-step procedure mula sa panlasang Pinoy na si Mr. Vanjo Merano. Kaya shoutout po sa inyo kuya. I'm a really big fan po with your cooking. Ayan, now mga gabo, before tayo mag-start, heto muna ang mga ingredients ng ating potahe. Pork ribs, sitaw at sayote, tomato paste, sibuyas, ahos at noor pork cubes. Tipo ito sponsored. Toyo, tubig at mantika na for some reason, hindi ko man lang naisali pag-record. Pambira ka talaga, Gab. Butter, ground sugar, asin, at ground black pepper. Okay, mga gabo, without further ado, tara, luto na tayo. Sa isang malaking kaldero, lalagyan natin ito ng tubig at pakukuluin natin ang sitaw at sayote gamit ang ating steamer. Isisteam natin ang dalawang gulay sa loob ng 3 minuto. After na ma-steam ang gulay, isantabi na ito sa isang lalagyan. Ngayon, sa isang hiwalay na may wagang kawali natin, magpainit na tayo ng mantika. Pag mainit na ang mantika, igigisa na natin ang sibuyas at bawang hanggang sa lumambot na ito. Ngayon, ilalagay na natin ang ating karne or ang pork ribs. Specifically mga gabo, ang gamit kong cut ng karne ay sinigang cut, which this is the only pork ribs we only have as I'm recording this video. Ayan mga gabo, igisa ang baboy hanggang sa maging kulay light brown na ito. Ngayon, bubuhusan na natin ng toyo upang mag-infuse na ito sa karne kasama ang ginisang sibuyas at ahos. Pero mga gabo, tatansyahin natin ang paglagay ng toyo, wag lang sobra ang paglagay. Sunod dito mga gabo, ay lalagyan na natin ng tomato paste. Ganon din, tatansyahin natin hanggang sa pakiramdam mo ay tama na. Paalaala lang mga gabo, medyo maasim ang tomato paste kumpara sa tomato sauce. So, importante talaga na tansya-tansya o katamtaman lang ang paggamit ito. After makot ng toyo at tomato paste ang pork ribs, lalagyan na natin ito ng tubig. Tatakpan natin ito hanggang sa kumulo ang karne. Habang hinihintay kong kumulo ang karne, maghuhugas muna tayo ng dapat hugasin para bawas trabaho. After kumulo ang karne, lalagyan na natin ito ng Noor Bouillon Pork Cubes. Again, this is not sponsored but if willing kayo mga taga Noor, give me a heads up, dechar lang. Halu-haluin to kasama ang buyon sa karne at takpan ito muli. Isisimmer natin ito hanggang 30 o 40 minuto hanggang sa maglambot ang karne. Habang hinihintay natin na kumulo ang karne at maglambot, manood muna tayo ng YouTube. Or kung ano mang ginagawa nito, ewan ko ba. Ayan mga gabo, 35 minuto na ang nakalipas at bubuksan na natin. Wow, natakam na kayo no. Ngayon mga gabo, lalagyan na natin ito ng butter upang maging rich ang sauce ng ating sinarsahang pork ribs. Habang natutunaw ang butter habang hinahalo,
papabayaan ko lang itong kumulo ng walang takip upang mag-evaporate ang kanyang sauce. So mga gabo, di na natin lalakasan ng apoy. After mag-evaporate ng konti ang sauce, syempre titikman muna natin bago tayo magpatuloy. Kung medyo may pagkaalat ang inyong sauce, lagyan na natin ito ng sugar. Specifically, brown sugar ang gamit ko dito because ang narinig ko, mas healthy pa ang brown sugar kaysa white sugar. Also what I've heard. Ang purpose ng sugar mga gabo ay upang mabawas at maibalanse ang kanyang alat sa pamamagitan ng tamis. After nyan mga gabo, lalagyan na natin ito ng ground black pepper at kunting asin at pwede na natin ito iserve kasama ang na-steam natin na gulay.

0: Magabo, I present to you, Sinarsahang Pork Ribs. Ayan, kukuha tayo ng isang piraso ng ribs, kasama na ang gulay.
1: The perfect bite. Manan natin.
0: Although natipong medyo may pagkatigas ng konti ang karne, but madali namang nguyain. Pero taste-wise, mga gabo, I like the richness talaga ng sauce. Definitely thanks to the butter. And I like the balanced taste ng asim at tamis dahil sa sugar. Now, if you don't know, mga gabo, sa gulay, it was supposed to be sitaw and carrots na nakamention sa recipe ni Kuya Vanjo. But since we were low on ingredients, I tried to find alternatives to use for carrots. The only one I found for an alternative is yung sayote, which I first researched that apparently, you can also steam it too. So I use sayote as an alternative for carrots. Talagang pagdating sa amin, hahanap ka talaga ng diskarte para di kulang-kulang ang ginagawa mo. Yan lagi ang bilin sa akin ng papa ko, kaya shoutout sa'yo pa. Anyways, mga gabo, yan po ang ating Sinarsahang Pork Ribs. Maraming salamat sa pagtangkilik sa ating kauna-unang segment dito sa Gabi Gabo. Shoutout pala uli kay Kuya Vanjo Merano ng Panlasang Pinoy. Thank you uli sa reseping ito. And now, for the first time as always, mga gabo, kain na!

0: malapit ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gapo for a nightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
1: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagat, ang malaga importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at your phone.
0: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
1: Mga gabo, ito ang Gabi Gabo!
0: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.

0: Hindi ko alam. I'm supposed to be under the jurisdiction of the impeachment court. Tapos ngayon, I'm under the jurisdiction of this judge. So, sino mananagot dito? Ang presidente natin has a substance abuse problem. Hindi mo alam anong takbo ng utak. I do not feel safe.
1: Kinausap ako ng mga abogado ko kanina. Inupo nila ako at kinausap nila ako at pinresenta nila ang lahat ng mga kanilang posibleng gagawin. At sinabi nila sa akin, ang advice namin sa iyo ay mag-bail ka kasi mas maprotektahan ka ng taong bayan

0: yun yung advice ng abogado ko sa akin. Tapos, sabi nila, kahit saan man daw ako pumunta, ilagay ko daw itong papel sa aking bulsa. Dahil marami daw mga kaso na kahit nalift na yung waran, ay hinaharas pa rin at hinuhuli ng police. So yun yung nangyari sa loob. Advice nila, mag-bail ka para nakikita ka ng taong bayan. Kasi kung sumama ka sa police, hindi na nila malalaman kung anong gagawin sa'yo sa loob. Tapos, maraming police dito ngayon, nakikiusap ako sa inyo, kung pwede, samahan ninyo ako dahil I do not feel safe with all this police personnel. Nangaharas sa bahay namin, nangaharas sa akin simula ng 2023, sinasurveillance ako, sinusundan ako. Hanggang ngayon, pupunta lang ako ng court, nandito pa rin sila. Kasi ano ba talaga ang gusto ng gawin ng administrasyon na ito sa akin? Kaya ang pakiusap ko sa inyo, tulad ng ginawa natin kanina, merong mauna, merong nasa likod. Para ako ay makababa at makasakay sa sasakyan. Pwede ba akong makiusap sa inyo? Papasalamat ako sa media dahil sa mga lens ninyo at sa mga microphone ninyo, naririnig ng taong bayan kung gaano kagarapal ang gobyerno natin ngayon. Nagpapasalamat ako sa oras ninyo ngayong araw na ito. Ang next move, sabi sa akin, kahit saan man ako pumunta, kahit sa tulog ko daw, ilagay ko daw ito sa unan ko. Order. Kasi nga, sabi nila, meron daw mga kaso ng mga meron na daw order, pero hinuli pa rin.
1: Wait, ako sa tingin ko kasi parang ano na to eh, parang defense mechanism na ito dun sa kasong kinakaharap niya, no, sa grave threats. Bakit? Kailangan mailihis, no, yung usapin ng taong bayan tungkol dito sa impeachment trial na ito. Habang lumalawak at dumadami at bumibigat yung mga ebidensyang ipinipresenta, kailangan mailihis yung atensyon ng ating mga kababayan dito sa usapin ng confidential funds at ano pa yung mga susunod na darating. Kasi there's no logic para sa akin na sabihin na hindi safe, no? Unang-una, protektado nga siya ng mahigit 400 na membro ng PNP at membro ng AFP. Ang ibig bang sabihin nun, isa doon o dalawa doon o 10 doon sa mga numerong yun ay hindi niya pinagkakatiwalaan na araw-araw niyang kasama? Diba? Pangalawa, he could have asked probably yung kanyang asawa, yung kanyang husband, na samahan siya when she went to the RTC to post her bail, no? At mukhang hindi yun ang kasama, no? Pangatlo, kasama niya yung kanyang mga abogado. Yung mga abogado niya, I'm sure, in-advisan siya kung ano yung dapat niyang gawin when she appeared before the RTC to post her bail. It seems that hindi pa rin siya kontento doon sa mga sitwasyon na yon, no, nung time na nag-ano siya. Kaya wala akong ibang nakikita kundi ito ay isang attempt, no, para mailihis ang issue tungkol dito sa usapin sa impeachment.
2: Definitely, no, magkaiba yung criminal case. sa impeachment case, no? And this has been cleared in the past interviews na hindi ito criminal, hindi ito civil, hindi ito administrative. This is a class of its own, sui generis, and for the same reason, double jeopardy will not operate, no? At the very least, ano ang naging epekto nitong filing ng grave threat sa court to the impeachment case? It only validates na may basehan ang prosecution when they included the same among the four articles of impeachment, no? But the question here is whether or not, is not whether the vice president is guilty of the criminal offense. The question here is whether or not the vice president is guilty of culpable violation of the Constitution, other high crimes, and even betrayal of public trust, no? So to respond to your question, ano ang naging epekto ng kaso sa court ng grave threat dito sa ating impeachment case with respect to grave threat? It only validated that we have a basis. But it does not necessarily follow na kung anong magiging findings sa criminal court, that would be the same findings in the impeachment court, because these are two different proceedings.
3: Bayan, sunod-sunod ang ating balita ngayong Lunes. Ngayong gabi lamang, inaresto na ng pulisya si dating House Speaker Martin Romualdez.
4: Dali natin ang mga detalye mula sa ating chief correspondent na si Joya De Asis. Joya!
5: Yes, Adam and CJ, inaresto na nga ng mga tauhan ng CIDG sa Cardinal Santos Medical Center si dating House Speaker Martin Romualdez alinsunod sa utos ng Sandigan Bayan. Ito nga ay bunsod ng kasong plunder na kanina ay isinampa ng Office of the Ombudsman laban sa kanya kay dating Acubico Representative Zaldico at dalawang iba pa dahil sa pagkakadawit sa mga kickbacks na nakuha nila mula sa mga Manamalya flood control projects. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, na hati itong 7.4 billion pesos across different transactions.
6: May we remind our media friends to limit your one question and a follow-up. Let's start with Ms. Leia Ilagan from UNTV.
7: Before we continue, dahil siya ay person deprived of liberty, meron kaming 24/7 two armed guards sa labas ng kwarto niya. Ang movement niya ay restricted to within the hospital hanggang doon lamang sa kung saan niya kailangan pumunta within the hospital. Meron po kaming armed guards sa lobby at meron rin kaming mobile patrol na naghihintay sa labas ng hospital. Martin Romualdez is a flight risk. Dalawa ang kanyang private jet, tatlo ang kanyang helicopter, tatlo ang kanyang yate. So, he is a flight risk. So, gagawin namin ang lahat ahead of time para preemptive ang para ang kanyang containment dito. Ngayon, itatanong nyo tungkol sa doktor. Nag-usap ang doktor ng PNP at doktor ng ni former speaker. At nag-agree sila na unstable ang kondisyon. However, every day pupuntahan po ng PNP doctors ang kanyang hospital room. At titignan ang kanyang condition, and as soon as he is fit and able to appear in court, dadalhin na po namin siya. Meantime, kami po ay magmo-motion for custody ni Martin Romualdez para dalhin sa Camp Crame Hospital. Ayun po ang gagawin ng initial step namin para under the formal custody. Bibigyan lang na namin ng visitation and practicing rights ang kanyang mga doktor para pwede silang pumunta sa Camp Crame. That motion will be filed later or tomorrow para maklaro lang sa inyo na hindi kami pumapayag sa Cardinal Santos. Kaya naman namin sa Crame yan, but it's up to the discretion of the courts kung papayagan siyang ilipat na sa Crame.
8: But after the case, So yung arrest po of former House Speaker Martin Romualdez continues to be a trending topic po online, with many criticizing how the DILG handled the situation po. Parang they're positing that there seems to be a two-tiered justice system daw po, na parang if a politician is arrested po, they have the option na magpa-hospital custody, and this is not something that's afforded to po for the average Filipino. So yun po yung mga comparisons nila. Two faults lang po, Yusek. Number one, I understand na sa Sandigan Bayan nga po yung mag-oversee na itong nung case ni Romualdez. But ano po yung mga, yung message ng Malacanang to the Filipinos questioning the justice system? And number two, how can we ensure that there is no special treatment given to the former House Speaker po? Thank you.
9: Siguro po nakita niyo naman po kung paano tumugon ang pamunuan ng DILG sa Secretary John Vicrimulya noong nailabas na po ang warrant of arrest. Siya naman po ay agad na pinuntahan. Si dating Speaker Romualdez ay pinuntahan agad sa ospital. At nandun na po, kumbaga binantayan na po, at kinailangan na lang po i-monitor kung kailan siya maaaring dalhin sa tamang, let's say, maaaring paglagyan sa kanya. Sa mga kritiko, hindi mawawala ang kritisismo. Pero hindi natin mapipigil ang mga doktor kung ano ang nakikita nilang health condition ng isang akusado. Hindi naman din maipipilit ng PNP o ng pamunuan ng DILG na dalhin agad ang isang akusado na merong nasertipikahan na hindi pa nararapat na tanggalin or i-remove from the hospital. So, wala po tayo masasabi kung ano yan. Nandiyan po yan sa pagtingin ng kanilang mga doktor. At ang doktor naman ay dapat na nagsasabi ng katotohanan. So, we will just give them the benefit of the doubt. Ang mga doctors na nagsasabi na ang isang akusado ay hindi maganda ang karamdaman. But still, nakita po naman natin kung anong ginawa ng pamunuan ng DILG at PNP. Nandiyan pa rin po, at kung nasa hospital naman po yan, hindi naman po siguro yan makakatakas.

0: my God! Eto na! Maayong gabi sa inyong tanan! Muli po nagbabalik ang format na ito! Oh my God, nakakamiss ang format na ito! Welcome po sa inyong paboritong programa kada Miyerkules nga gabi. Maukini ang Gikan sa Smile para sa Smile.
1: Maayong gabi mga real smileys! Maayong gabi!
0: You know? Live ta sa Tanang Smile o cool nga mga plataforma bisan asa. Ako po ang inyong lingkod, Rodrigo Seni. Rodrigo Seni, muling nagbabalik ang inyong Rodrigo Seni. Kamusta ang tanan karong gabi, Hona? Naibalik ka, nag-youth to tanan. Kita nyo nga naman.
2: Oo pala, ba't di ka sa Tigon?
1: Grabe.
0: Ay,
1: di ka
0: sa Tigon? Pala, no?
1: How can you say
0: yes?
1: How can you say yes?

0: Bago po tayo magsimula, no, meron lang po tayong kakarating lang po na balita. Meron pong nasusunog ngayon na barko sa may Palawan ngayong gabi. Ito po ay kinumpirma ng Philippine Coast Guard. Ito po ay ang MV June Aster. This is from Philippine Coast Guard. Yes. This is 1 hour ago. Anyways, based on from what I've seen here, nasusunog ngayon ang isang barko ng MV June Aster sa katubigan ng Barangay Marsilya sa Coron, Palawan ngayong Miyerkules ng gabi. We are being told na 117 ang mga passengers at may mga nawawala. 117 passengers at 17 na tripulante ang nasa loob ng barko. Ayon po yan kay LTJG Eileen Ausente, yung tagapagsalita ng Coast Guard Division ng Palawan. Patuloy pa rin po ang rescue operations sa mga oras na ito. At tandali lamang at meron tayong papakita mga pictures. Meron ba? Meron ba tayong mga pictures sa mga oras na ito? I think we have.
1: May video actually.
0: Okay, video.
1: Send.
0: Try natin i-ano muna. Kasi this is still a developing story kasi rescue operations.
1: Na lang.
0: Yan o. Rescue operations are still ongoing at the moment. So as far as we know it, yun lang ang information as of right now. Nililista ngayon yung mga rescue. Let me go ahead and find it right here. Meron na mga listahan na nagpa-pop-up ngayon dito sa Facebook at the moment. So we'll have to wait na muna. Okay, so far as of 11:03. Yes, as of 11:03, based on the listahan dito, this is from Brigada dito sa doon sa Palawan. This is from Brigada in Palawan. 42 ang nasa listahan so far na mga na rescue. And that they are now at a... Ayan. Pwede ba nating iyan, no? Ayan. So, that is the video that you could see on your devices and on your TV screens. Kung ano ang ginagamit nyo ngayon na pinapanood nyo right now. Yan po ay ang footage from the Philippine Coast Guard. Again, rescue operations are still currently ongoing. Base po sa report, 117 na passengers at 17 na tripulante ang nasa loob ng barko. 42 na as of right now. 42 ang na-rescue na. And they are being evacuated sa Turda covered court sa Barangay Turda sa Coron, Palawan. This boat, which is yung MV June Aster, ay galing pa ito ng Maynila papunta sa Coron, Palawan. So mahaba-haba rin yung biyahe dito ng MV June Aster. So again, sa mga kaka-join lang sa ating broadcast ngayong gabing ito, meron po ngayong kasalukuyang nasusunog na barko sa Palawan ngayong gabi at tuloy-tuloy pa rin ang rescue operations ng Philippine Coast Guard at na-deploy na yung BRP Suluan. Nag-depart na siya from the Port of San Fernando sa may El Nido para

0: Good evening, everyone, and welcome to MMS Multimedia Message. Yes!
1: Si girl, hi girl.
0: TCL pa yung... Yes! It's a dick!
2: Hello! Come on!
0: Oh my God! But it's really scary to see something like that. Pati nyo sa off day. Pag ginagawa mo ako, gagawin mo. Mais ka, tumo sa akin. Mais.
3: Minery's Midnight Session Season 5 coming to your favorite podcast platform starting September 11 and 12.
4: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lower Tie Gaming.
5: This is the